0: nga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Timbayaon sa partner ato mga suking tigpaminaw.
2: Kay, oh, sige.
1: Labi na kanang atong mga tao nga na ato mga suking naasa laylayan, partner.
2: Ay, laylayan. Kusog na bang laylayan ron? Ha? Kusog ng laylayan.
1: Kusog na, oh. So, na. Ato mga tindirag, tindiro, partner, no? Sa kamerkaduhan, diya sa ato mga mall, sa tanan, mga pribado nga mga buhatan, o sa naas gobyerno, partner, nga gapaabot, partner, ko aprobahan ba ka taon tong ilahang dugay rang giampo nga increase sa sweldo, partner?
2: Aya! Hindi aprobahan, oy.
1: Wala pa. Wala pa, partner.
2: Oh, hapit na.
1: Ani magod. Gamay lang kayo nga background. Itong aging adlaw, aging simana. Oh. Doon ay tripartite industrial ano to, meeting, consultation. No? Gihimo lagi, partner, pero mo lagi. At atong i-balance ba nga, hinoon kaning request ato mga mamumuo. Dugay raman ni kayo. Nga increase nga kana lagi ma-increasean no pero sa side po sa atong mga negosyante partner mo po nilang giingon kay mo lagi daghan ko nung pang mga negosyante karon nga galon pag nangutang aron makapanin makanegosyo unya kun mo increase sila na posibilidad nga maglisod na pud sila og sweldo sa mga empleyado so unya og maglisod sila sweldo sa empleyado posible nga
2: musira
1: dili musira kanang kuhaan sa nila ang gidaganon sila mga empleyado. Ingon na mo'y mahitabo. So
2: sabot-sabot lang sa?
1: Mao na nga sa pagkaroon.
2: Sinabtanay sa?
1: Sabot-sabot sa lang yun. No? So, mao na nga ang kaning abot, kaning request, 100 pesos ba niya ang ilang increase partner? Supposed to be, ang minimum karon murag na pa mantas 500, no? So, og dugangan og 100, so may mong 600, supposed to be. Pero, mao lagi sa pagkaroon, under, kuan pa na, approval pa, no?
2: Sa witch board,
1: so, what sa alaman ta, kanang pugong-pugong sa alaman sa atong mga empleyado.
2: Hugot-hugot sa bakos.
1: Kay morag i-balansi yun sa natong taman, no? Sa side sa empleyado o sa side sa atong negosyante. Kay og musugot, ato kintang granting without kanang di ta maglalis nga atong, sige, makain pa ngayo, 100, so 600 na. Karon, di ka-survive ang atong mga negosyante. So, either manangtang o empleyado or magsira. Okay. So, mo po na iliso, di ba?
2: Maing pagpaminaw sa Nisyong Diles, Mayong Buntag, si Rome, Sir Dan, shoutout ko, Bicyo Mitchap Section, Sales Clerk o sa Kauban nga Supervisor, Peter Doblas, Mayong Buntag ninyo si Rome o Sir Dan, ang Ginoo mag-auban sa inyong programa kanunay. Salamat. Baltasar Ilman, Mayong Buntag, mga partner, Silidre, good morning mga idol watching dere sa Barangay Panungkilon, Loon, Bohol, loud and clear kayo mo dere. Peter Doblas, basta tingog sa katawhan. Number one yun mo si Romeo og Sir Dan. Pastilan ni Duta Ron.
1: Number one ta?
2: Bigyan ng malita yan, Sir Peter Doblas.
1: Bigyan ng isang masigabong palakpakan.
2: Alam ni apaminahon, Sir Doblas.
1: Okay,
2: arita sa nindot nga.
1: Nindot.
2: Malita partner, kay nindot kayo ang giingon ni Sir Doblas. Ato po ni siyang Taganog, nindot kayo.
1: Mas nindot pang isyo.
2: Mas nindot pa.
1: Oh, nga. Makatabang sa atong komunidad.
2: Sa atong tibok-bohol. Okay. Mga higala.
1: Okay.
2: Ni adtong Birnes, iba?
1: Birnes.
2: Dito sa sisterhood signing. Miingon gyud mismo, nadungog gyud sa among mga dalungan mismo nga miingon si Mayor San Juan Francis Zamora nga hataga niya og isa ka puesto ang tagbilaran nga mo display sa mga produkto sa Bohol dito sa Green Hills.
1: Green Hills.
2: Green Hills.
1: So unsa man ang Green Hills na partner?
2: Okay. Ang Green Hills partner mauni ang isa sa pinakagusog nga sentro sa pagpamaligya og pagpanginabuhi, partner.
1: Murag nabantog.
2: Sa tibuok Pilipinas.
1: So, nabantog na kinta na siya, partner, nga kanang nindot nga lugar, nga displihanan.
2: Mauni siya ay pinakasintro, pinakakusog, pinakakusog na pagpamaligya o panginabuhi. Diha mga higala sa kinatibukan sa Metro Manila.
1: Metro Manila.
2: Imagine mo niya.
1: Kini
2: po siya may pinakadako.
1: Dako nga
2: lo. Pinakadako nga murag
1: mall. Mall na siya, mall.
2: Nga, ganit-ganit, partner.
1: Okay. Green Hills ang tawag.
2: Green Hills. So, sainan ka, anak. Pila ka kamilyon bayad nimo kung mabayron ka na ipwisto dito.
1: Unya, gi-offer lang sa mayor.
2: Gi-offer.
1: Sa mayor sa San Juan.
2: Tungod sa Mayor Ginia.

0: So, usa na ana, so more problema ta sa turismo.
1: Oh, masumpay ni sa issue sa turismo, partner.
0: Yes.
1: Part ni sa pwede na himo dito ang ato mga tourism kita sector, no? Pwede sila mabutang dito ang mga
0: magazine,
1: mga flyers.
0: Oh, so flyer, oh, nakalain-lain nga mga flyer, magazine o mga souvenir dito unsa dia.
1: Okay.
0: Dito iladla dito. O kining mga tourist destination, i-promote og tinuod.
1: Okay.
0: Oh, di ba?
1: Oh, so like kanang atong sa tourism sector, kaning unsa may atong mga tourist attraction dire sa Bohol?
0: Number one, Lubok.
1: Oh, Lubok.
0: Adto mo sa floating restaurant, nindot na kayong Lubok, kanang picture sa Lubok.
1: Oh, lagi na, nya na floating, na mga na suba nga makita niya. Human, Chocolate Hills.
0: Chocolate Hills.
1: Unya, Tarsier. Oh, unya. Unsa pa iban? Beach. Kana, oh, mga white sand ba? White sand.
0: Na sa Carmen, kana murag motor, itawan ako kayo nga tuloy ligid. Sa aupat ligid.
1: Murag motor.
0: Oo, oh, sige na.
1: Kalimot ko, ana.
0: Nama na.
1: Nalagi, oh. Nalagi.
2: Singan ganyan.
1: Apel na.
0: Apel na. Oh, una, mga produkto dre, mga kalamay, mga peanut, unsa pa, kanang mga sa tawag mga native bitaw nga gipanggama dito ipang display
1: apel napay apel partner
0: kanang tarsier kanang bitaw
1: sa sports partner sa sports napay apel
0: sa sports o kanang pickleball
1: apel number one ba yung pagbila
0: ibutang dito Bohol number one pickleball dahil mga ibe ano talaga mga pakuntis dito pickleball
1: narba ko ni pakuntis direk pickleball partner national sa national convention
0: di ba di promote pa kayo ako tanaw 100% o 90%
1: so
0: mabalik ang turismo sa
1: Ang nindot ani partner no tungod kay sila si Mayor Jean Yap City Mayor Jean og kining Mayor Francis sila magyud ang nagpirma sa sisterhood agreement unya gisulti magyud po na ni Mayor Zamora no iyang gi-offer mo-offer siya usa ka lugar o usa ka space
0: sa kapwisto, dito sa Green Hills
1: no sa Green Hills so og ako partner akong hangyoon siguro ato paibawon siguro atong mga tourism sector ba dire sa Bohol nga mo coordinate nga ton City Mayor Jean Yap. Di ba?
0: Sa kining kuan, kining Provincial Tourism.
1: Provincial Tourism Council.
0: Dapat maghiusa ni sila ani unsaon nga pagkay kuan man gud niya makabenepisyo ani tibok Bohol man, di lang man ka syudad sa Tagbilaran.
1: Ko, niya ang sa Tagbilaran according sa atong tourism officer nga kanang ilang gi-promote sa Tagbilaran kadtong mga cultural heritage.
0: Cultural heritage. Okay, murang maura man address sa Tagbilaran.
1: Mo na unya
0: ang ama po kanara i-display dito kansi po.
1: Ay, kansi mo na nga. Mo lagi na nga. Apel lagi partner. Joint airport sa atong mga tourism stakeholder o sa atong tourism sa atong provincial tourism council.
0: Sa inyo ko sa Panglao kana mga ni mga resort ha.
1: Mo lagi.
0: Pakipag-join.
1: Bilong na sila sa stakeholder partner. Anana sa stakeholder. Wa pa man mag-apply.
0: Ablihan ka nila. Dalion. Dalion na. Ay, pagkakataon naman gud ni partner. Kini siya, mao ni hagit karon sa atong nagdumala sa turismo. Grabe na kayo na nga oportunidad. Na problema ta, kay mikunod ang turismo. Di asulbad. Oportunidad.
1: Na ini-offer.
0: Green Hills.
1: Magtagaan mo space dito.
0: Pwisto.
1: Or pwesto nga ato dito ibutang ang mga materials nga kanang tourism promotion so kanindot kayo na partner
2: matud pa ni kuan
0: si Sam morning mga partner ITB na naa sa Carmen
1: ITB
0: salamat yung kayo ni mo si Sam imo gud mi
1: ikaw lagi kay his good ka nya wala ka kay bawo sa ngan
0: di basta kay nakabalor ako pero man ato isulti nga upat ligid
1: onya gagmay
0: dapo ligid daw dali kayo nang comment
1: pang trail
0: ITB na o ITB apil na
1: di kay ko una upat ligid kayo ingo pag upat tail kabayo ta to
0: so, di ba? So, kini karon. Kay ga problema man ang ato ang ahensya sa turismo dre, mauna ni. Kay ato ni gipahibalo dre kay mahimong wa pa sila kahibalo.
1: Posible wa pa na sila kahibalo.
0: Provincial government.
1: Katong pagsulti ni Mayor Zamora partner kay sa ato pa mato interview. Unya siyempre, wa pa gina nila kahibaw. Karoon pa na sila nahibaw, partner, nga gisulti na ito ni, personal ni Mayor Zamora.
0: Mayor
1: Zamora. Sa San Juan City, ha?
0: Or kining nagdaa sa turismo, siya roog din ninyo na i-grab. Wa na nila yung pagkakataon. Sayang.
1: Labon kay nanaon tayo, angay i-grab. Huwag na, di po niyo grabon.

0: Ya pilang rap. Una ya pil dito. Kanang gihimo ni Virgin yap dere sa pantalan bitaw nga para. Ingnon muraga kung kamo mga turista di mo maloko dito kay og diha mo sa pantalan sa tuig gihimo ni Virgin yap nga magbutang pud siyag isa pud ka lugar diha sa pantalan nga murag dito ka mo sa tawag ato.
1: Ay, na ko sa part kay na koy picture ana.
0: Ana kay picture.
1: Oh, na koy picture.
0: Okay, nindot to.
1: Supportive ni siya kanang say tawag ani. Supported ni siya og kanang dokumentasyon
0: part. Oh, kana nindot ta nga dokumentado gyud.
1: Naay.
0: Nan sa mana?
1: Sa tapad ani Tourist Police Assistance.
0: Oh, unya.
1: This.
0: Oh.
1: Asin niya sa ubos na marka Asinso Pamurtag Bilaran and then sa tapad ani partner. Naadiri ang kuan.
0: Unsa may tabang ana sa mga turista?
1: Pahuwatas ako. At kanang Tagbilaran City Passengers Assistance Desk in partnership with the Global Port.
0: Oh. Oh,
1: di ba nindot kayo niya? Naadiri partner na kanang sa tricycle na upat man kay siya ka station, tricycle station na ay sa mga regular metered taxi. Station onya na tourist sedan car station onya na tourist van station partner. So mao na siya partner kaning gitawag og Tagbilaran City Passengers Assistance Desk in partnership with the Global. So mo ni ang kati mag-ingon nga gibutang ni City Mayor Genia sa pantalan in coordination in partnership with the Global Port. So puhon-puhon partner hapit naman ni siya mahuman. So para kung doon ay mga kanato mga passengers ato mga transport sector partner ato na dito mag-coordinate o sa marong partner na ikatingog
0: bawal lagi
1: so mo na nga usa ni partner nindot po ni partnership sa Global Port o ingaman usap sa tong city government no headed by City Mayor Jen Yap. So mo na pon once mo balik ang bulog sa tong mga turista at mga pasahero so gamit kay na siya partner sa karon pa lang og sa imong personal na observation partner sa akong pag-adto dito sport nga kuan pa gyud medyo gamay pa gyud ato mga pasahero
0: so kana siya partner gituyo na si Ja para kining atong mga turista dili mabunalan
1: di mabunalan
0: ay
1: na di mamunal di
0: kana ning mga driver sa nga mamunal og dagko kayong pangayo.
1: Ah, sa plate.
0: Oh, di ba?
1: Oh, di. Atong klaroon kayo. Di na nyaman niya. Atong prusta kayo na mamunal.
0: Ay, ito yun na siya para huwag mabunalan ba? Huwag maigo ba sa presyo? Oh, di ba? Ang problema na po ka na karon, ang mga mamunalay magproblema.
1: Na, di. Gihapon problema. Bisag na yung tourist assistant list.
0: Wa naman sila mabunalan.
1: Oh, di. Mas maayo. Kaya wala sila mabunalan.
0: Oh, so, muna siya gituyo na para maservisyuhan yun ang mga turismo, nga, ang mga turista, nga dili sila ma...
1: Di mabiktima.
0: Oh, so, kay kabalo ta partner. Oh. Isa ra kabuok mabiktima, ipo social media, tanan na damay sa tanan.
1: Oh. Damay tanan.
0: Oh.
1: Unya mao na partner nga kuan kanang nindot man na kay
0: dapat kuan pud no, naapuntay mga kuan diha.
1: Unsa?
0: Mga lugar sa mga restaurant nga nakabutang ba ang mga amount para makapili ba no? Nindot
1: at,
0: nga na ba?
1: Asa nga restaurant yung pasabot?
0: Naay mga kuan ba? Naay mga restaurant nga magbutang
1: pud sila.
0: Oh, di, sabi sa nasa nga lugar.
1: Sa Bohol.
0: Sa Tagbilaran po. Magbutang sila ba? Silang presyo, ana, nga mauni, ana.
1: So, muna
0: mga minu ba? O niya, presyo.
1: Ah, minu. O, pananglit. Bakasi, muna siya presyo.
0: Ala ba? Nga.
1: Nga, Johnson.
0: Para diligyon ba? Diligyon ma, unya katong mga turista, makapili si Ja.
1: O, niya, butang nga po, partner, hinalang native chicken.
0: Oh, muna ba?
1: Kailan, higotom nung kapatid, kailan, higop sa bar.
0: Lindot na, mga ina.
1: Nanay, kamunggay.
0: Unit na.
1: Kanabitaw, hinalang native chicken partner, palutawan ni mog tulo kadahon sa kamunggay, unya, duha kalipak nga kanabitaw, kapayas.
0: So at least, ang turista, labi na, ubaguhan pa siya, malingaw na siya, tanaw, amuari ko ani.
1: Okay, naay bakase.
0: Naay native chicken, naay lauuyo.
1: Naay lauuy.
0: Diba?
1: Oh, so mana sila? Tiya ba pa mag-display ka diyan? Kadaghag lista
0: mo. Picture maguna.
1: Picture
0: ha.
1: Di asa man nimo ibutang.
0: Palamion mo og sa picture kay diton man nimo lami kayong picture sa daan pero di ay pagabot dito.
1: Ano sa man? Hang.
0: Ay! Ya na bitaw na. Na koy lugar nga naduan nga naingana partner.
1: Promotion.
0: Oh, naay promotion nga na sa mga kilid sa bungbong sa kuan nakabutang dito mga tarpaulin nga na. Mauni nga resort, mauni at least dili jud ka mailad ba.
1: Adi, mo na partner nga kinahanglan gyud akita mga bulanon kay mga buutan maning mga bulanon partner.
0: Naamay, naamay mo dayo usahay
1: diri. Paminaw, sawa pa ko kahuman. Ako kahuman ay sumpay ba? So mga buutan ni mga bulanon labi na sa to mga driver partner. So kinahanglan lang mo lagi og masagulan pag usa. Madamay tanan.
0: Mo nang likayan nga way makasulod bisag usa.
1: Oh. Mo na nga kinanglan kining buutan nato mga driver, mga tricycle, mga tourist transport unsa pa tanang mga public utility nga magbantay pud sila sa ilang kauban kay basig naay membro or kanadi kauban ba nga mo kan madamay man na.
0: Usahay mangud pod partner. Dere sa tua naay maglakaw-lakaw nga tulo ka usa.
1: Si tulo ka usa.
0: Oo. Waka ka bantay?
1: Tulo ka usa?
0: Oo, usay. Naay mga maglakaw-lakaw diha, manguan diha nga mamunalay kanang tulo ka usa.
1: Wa ko kasabot pa.
0: Mauna.
1: Mauna kay wa ko kasabot.
0: Napicture na. Matod pa nila sa katigbiya sa kuan ko no. Dito ko no to sa kuan sa tawag ani. Kanang lugar nila ni Kong Chato, ang sana nga?
1: Balilihan?
0: Balilihan! Sama? Dito ko nito sa Balilihan. Ah, nakakita sila tulo ka usa.
1: Ay, sus, di... EI to, partner, EI.
0: Ay, oh, yeah. EI dito, tulo ka usa.
1: Naabagi usa, deres, buhol wa man.
0: Ay, mao ba?
1: Oo. Duha, duha, no, nai duha.
0: Sama na nga. Banda, nindot ni siyang, no? So, nindot na ni siyang mga kung tinudon lang yun sa nagdumala sa atong... turismo.
1: Mm.
0: So labi na kining mga opportunity karon nga nangabot na nga sa ko nagingon ni partner. Dili basta-basta nang Green Hills partner.
1: Palagi.
0: Nakanakawa.
1: Wow. Nakanak.
0: Kuyaw partner. Kuyaw partner ka ng mga dagkong mall bitaw nagsumpay-sumpay.
1: Dagkong mall nagsumpay-sumpay.
0: Oh, nagsumpay-sumpay.
1: Unsa man nasumpay? Palapad o pataas?
0: Halimbawa ba? Sampulan ta ka, sampulan ta ka.
1: Sige.
0: Paggawas nimo sa pultahan, halimbawa, naa ka sa ICM, paggawas nimo sa pultahan, alturas na. Paggawas na po nimo sa pikas pultahan, siyempre square na.
1: Ah,
0: nga
1: so
0: na ba?
1: Gasumpay.
0: Oo, gasumpay-sumpay.
1: O niya, o katong ingon ni Mayor Zamora, asa ka niya dapat ibutang tong lugar nga paraan ng displihan?
0: Ah, siyempre. Ay, na sa pinakasentro. O niya, ang mga tao, partner, gihimo na lang bitaw na siyang agianan, o siya pinganan.
1: Ah, lusot-lusot.
0: Lusot-lusot ang mga tao, partner.
1: O, pananglitog. Pananglitog, mingog. Atokag shoppers, lusot kas pikas nga
0: ikset. Ginadakuan na siya. Pero, mawala ka, delikado.
1: O niya, mawala ka. Magkwaday ka kanang... Mag-google.
0: Ay! Bisong, partner, og baguhan ka, og ako ato kakuraisa, 100% wala ko.
1: Ah, basta kay mo, lusot ka, pikas agianan.
0: Oh, lusot ka, lusot. O siya, huwag magkakabantay. At yung nakay mapa, di ako kakabantay, gabalik-balik, ranay ka, galibot-libot, ranay ka.
1: Ani man, partner, ako naka-experience ko, nabitang mulakaw ka. Og, basta dili lang yung kamaula, mangutana, partner. Number one, yun mo pangutanon, ang ato mga security guard. Kay mo, yun na suyito, asa napit ni exit, asa nila
0: post. Ano po yung mga pulis?
1: Ha?
0: Na yung mga pulis?
1: Ano po yung pulis sa sulod?
0: Sulod.
1: Di man, na yung mga pangutanon. Kay di ka mangutana ng more galakaw-lakaw, na po na kay posible ilaron pa ka. Diba?
0: So, sayang ni, og dili ni i-grab. No, pero nagtuo ko nga i-grab gyud ni Mayor Jane. Pagkakataon gyud ni.
1: Mo lagi sa siyudad i-grab ni Mayor Jane. Pero kumusta mga kaang atong mga kanang atong mga so na atong mga stakeholder ba sa tourism? Mapil ba pud ka sila? So, kun walay mo lead nila. So muna nga atong i-challenge partner.
0: Nga dapat o yun ta maghiusa, maghiusa.
1: Atong mga ang atong kani gyud dapat mo lead ang atong tourism industry sa Bohol ba kani like Provincial Tourism Council or unsa may na Provincial Tourism Office, no? Mao mag yun na ilang papel unta partner pag coordinate.
0: Maghiusa ba sa usa ka tuyo ug tumong.
1: Pero amot lang og naka monitor sila sa atong programa karon partner, mas maayo. No nga ang atong mga kadakwa sa turismo.
0: Daghan ka monitor nimo ron.
1: Adaghan.
0: Adaghan.
1: Adi, basta mo tira kuno ka partner, naay daghan monitor.
0: Ay, hindi kong tira.
1: Pero katawa ra partner, wa.
0: Wa nauso nang tira-tira ron panahon na.
1: Tira-tira di.
0: Wa na mauso. Ang sigig tira karon ang UAE sigig tira sa Iran.
1: Iran.
0: Diri sa Bohol, way mga tira diri sa Bohol. Ayaw mo kabalaka diha, gamukamong monitor diha sa Bohol. Ayaw mo kabalaka kay.
1: Amigo man ta.
0: Dili mi wala, dili mi kamaog mo tira ang inyo dapat initan. kini si Trump kay grabe siging tira dito sa Iran, mauni nga grabe pong saka sa tong gasolina. Pero kami, wala may problema. Pero pero mas ganahan po may inyong may monitoron para madugangan among listener. mas moangay po may. Mas
1: moangay. Moan na partner. Hibaw ko, hibaw madyog ko partner nga. Moabot magina dito sa mga hingtungdang ahinsya sa gobyerno nga atong ipasabot partner. Mabot yun na dito. So, I hope, og mabot manggaling na dito, tagaan nilang aksyon. Kayo, og ato pa sila ma-aksyon sunod to, eh. Guwana, human na partner.
0: Dili basa-basa mag-promote, oy. Dili basa-basa mag-promote.
1: Labi na ron kay, bago pa na nga gisulti ni Mayor Zamora sa San Juan, nga iyang tagaan.
0: Isa ka pwesto.
1: Isa ka pwesto ang tagbilaran. Nga mo-display
0: dito sa Green Hills.
1: Ang tagbilaran og ang Buhol. Pwede, ato naman na itong
0: na-play naman ito.
1: Sa niagi.
0: O, klaro kayo itong isulti. Tagaan niya isa ka pwesto tungod og alang ni Mayor Jen Yap nga sisterhood na niya ang tagbilaran o ang San Juan niya gawas pa ana pamilya ra sila. So, kinsa may magtinabangay matod pa niya. So, karon tagaan niya isa ka pwesto ang siyudad sa tagbilaran dito sa Green Hills nga mo display no sa tanang mga produkto diri siyudad sa tagbilaran. Pero matod pa niya, dili lang ka tagbilaran ra, tibok Buhol.
1: Oh, Buhol ini iya nagingon nga Buhol. Apel ang Buhol tungod sa tourism. Onya. Amo lagi partner. Kana basta ato na silang gipahibawa partner. So kung dili na nila i-grab, narara nila din la grabon.
0: Sayang. So unsa pa man dai lang ipangita o din na i-grab. Usap pa ba na klase? Kasi ako nagingon lagi.
1: Opportunidad.
0: O kung mo promote ka, di basta-basta, dako nagbayad.
1: Niya ka na, wala nagbayad.
0: Awa po ta kay Balo, basig naibayad sa Pwesto. Awa po ta kay Balo, basig ilibre ra.
1: Kay gi-offer man to ni Mayor Zamora. Lagi. Tungod sa ilang, tungod lagi sa...
0: Partnership man.
1: O, sisterhood agreement.
0: Partnership.
1: Sa tagbilaran.
0: Unya, ang kuan pod, ang San Juan pod, tagaan po siya, isa ka po si Kuandre.
1: Dira sa bol.
0: Nga sa napit nga pwedeng mubutang po niya nga o makaadto mo Manila, hapit mo ani-ani, suroy mo ari sa City Hall, tagaan pa mong sapatos.
1: Ha?
0: Sapatos.
1: Ano niya bot magkasapatos?
0: Ingon siya,
1: matugisgutan pa. Dili sapatos.
0: Ingon siya, basta taga-bull ka, muadto ka dito City Hall, San Juan, tagaan kang sapatos.
1: Naday sapatos dito. Naday sila factory sapatos ato.
0: Naa, siguro.
1: Oo.
0: Nga na, kapalangga ni Mayor... ni Mayor Francis Zamora ang mga bulanon. Kay lahi jud ko no kay tiaw naman na ingon siya god. Ingon siya ha, tanawa. Ni atong pandemic. Pandemic ha? Sa diha nga gilip na nga pwede na kang makasuroy. Ang pinakaunan lang giadto tagbilaran, sinad ka ana.
1: Buhol.
0: Buhol. Nga wa man sila nagburakay, wa man sila nagsibo, wa man sila naglabaw, wa man sila nagpalawan.
1: Tungod kay
0: naadre ilang pamilya.
1: Na ilang mga kaliwat.
0: Dere sa
1: mga niri.
0: Tagilaran.
1: Sa mga niri. So, muna nga.
0: Libre na. Ang to, kapatir, libre.
1: Ang?
0: Kanang mag, iyang gihatag nga displayhan dito sa Green Hills. So, ko libre na.
1: Pero, dili man ang city mo itag-iya sa Green Hills, siguro private man. Di ba private na negosyante ang tag-iya sa Green Hills?
0: What the kaya balo? Basit like, na ay mga agreement na nga. Kuan maguna? Promotion man. Pwede maguna, kuan lang sa Osaka, bisang pag private, tagaan na ito na isa ka pwesto ra maning Buhol para kuan man eh, sister, kuan man eh, sisterhood man eh, at least, ang maka, adi, naago po na ibayad, God ka na, na yung income po ni mo, simpre.
1: Pero i-arrange na sa city government of San Juan, dili gina problema, partner.
0: Pero kanang isa ka pwesto nga, og ikaw anak mo, inquire dito, lisod kayo ka makakuhag isa ka pwesto unya ang presyo po dana
1: mahal.
0: Di po basta-basta.
1: Mahal kayo. Pero mo lagi na ang buhaton lagi ana mag kaning atong tourism stakeholder sa Bohol, Panglao, ana Bohol asa dapat. Og ingon man atong tourism office no, provincial tourism office or provincial tourism council, mao gina sila ay magsabot, mag-coordinate nga ito ni City Mayor Jen Yap. Mayor, mauna. Naman kay gi-offer si kining San Juan Mayor Francis Zamora nga muhatag magka, or mo, sa may tawagan na niya, mugahin. No? O
0: kanang,
1: usa ka pwesto. O nga, makadisplita sa itong mga tourism promotion, ato nang i-grab.
0: Oh.
1: Kay sayang man kaayo, di ba? Oh. So, sa koordinasyon nagikuha nga na partner.
0: Imagine na ha. Angan nga Buhol.
1: Hmm.
0: Noon kayo na tibuok kalibutan.
1: Oh,
0: noon na Buhol. Buhol.
1: Oh, pero
0: kada ko diri ang jury o sa jurist park sa to.
1: Ha?
0: Katong kwan?
1: Jihazard Park?
0: Oh, yeah, sir. Si tawag na ito.
1: Nakalimot mo.
0: At siya din wala.
1: Ayaw lagi isigot. Ano, okay.
0: Butangan ni mo na og dako kayong pangalan, Buhol.
1: Oh.
0: Unya, yeah. Butangan ni mo og dako kayong picture sa tarsier.
1: Oh.
0: Oh, di ba?
1: Unya, kalamay.
0: Oh.
1: Unya, chocolate tails.
0: Ano lang, pagtanaw sa mga ito, ay Buhol, dool sila dito. Unya, dito na yun, ha. Na kay mga magasin. Mauni ang mga resort, mauni ang mga tourist destination, mauni ang mga restaurant, naagi presyo. Unya, mauni ang mga
1: players
0: tourist transpo,
1: players.
0: Mauni ang tourist transpo, ari lang mo kontak na. Tanan ba? Tanan? Mausa ba?
1: Malagi. Oh, so, ang kuan ang ani partner, ang pangutana, kinsa may mo initiate?
0: Ah? Ay,
1: dili man ikaw, transport sector, kanang resort operator, so may tawag na floating restaurant operator.
0: Nang utana kagi sa initiate.
1: Oh, may initiate.
0: Pwedig ako.
1: Ikaw.
0: Oh. Usahon na ko sila tanan. Usahon na ko tanan. Dire mo tanan. Sige. Ang inyong mga player diha, dire.
1: Dili dapat ikaw partner.
0: Nga naman.
1: Ang maayong buhato na to ana. So gawas nga ato ni siyang gisibya atong pahibawon ang Provincial Tourism Council, ang Provincial Tourism Office, nga interesado ba sila? Nga, mo initiate, ana?
0: Ako, og ako lang pa, huna-hunaon siguro. Tanan siguro ang mga restaurant o mga hotel, imposible di sila mo, dili sila interesado.
1: Oh.
0: O kining mga transpo, imposible di na.
1: Di mo lagi, kasabot ko interesado na sila na partner. Ang pangutana ba, di man na pwede mo direct sila dito kay...
0: Mao lagi na, hingon ni mo, na ay panaghiusa lagi, na ay collaboration ba, between sa... Tourist dire sa address Tagbilaran o sa provincial government partner aning higayon na ang ato mangkahangtuyo is kalambuan sa tibuok natong probinsya sa Bohol ari ang pagtinabangay.
1: Ato na lang siguro ani lang siguro partner ato na siguro hangyoon si City Mayor Jenya pinaagi sa ang tourism officer nga mo imo coordinate ani nga
0: atong istoryahon to yang tourism officer
1: nga na may offer ni San Juan City Mayor Francis Zamora so man interesado ato ba ni i-grab kayo din ato ni i-grab sayang
0: oy
1: tourism promotion ni
0: siya sayangan sa tanang sayang
1: di ba
0: oo
1: nga mayor na ni offer
0: mao gani
1: so usik ba og dili na nila i-grab so una dili na nila i-grab bahala sila
0: pinakadako og pinakasikat pinakakusog nga pagpamaligya sa tibuok Pilipinas makapuesto ka sus pa sila
1: sayang ba sayang so mao na partner nga basin ang atong city government no mo initiate ani okay. Siyempre, siya man ang nakik-sisterhood agreement. So, mas mayo dahil
0: siya
1: siguro.
0: Siya may tulay.
1: Mas mayo dahil siguro ang Tagbilaran mo initiate.
0: Mayingon
1: kita si Mayor Jenyap. Oh, da may offer si Kwan, si San Juan Mayor. Unsa man, matawag kita siya sa tourism, Provincial Tourism Office.
0: O mahanay na gunatanan, si Mayor Jen gudana may mo.
1: Ah, siyempre.
0: Mahanay na tanan.
1: Oh, kay siya may nakig-sisterhood. So, ari na ito iagi sa syudad sa Tagbilaran. Di ba? Nindot kayo na partner. So, ang pangutana, kanos ah?
0: I-grab ah. Imposible di i-grab. Imposible.
1: O kita'y musulti, imposible dili. Pero og sila, masing-ming, di, may interesado ano eh.
0: Murag imposible gito, dili. Murag ilahagi ng sabutan.
1: Sayang. Muna'y kwan.
0: Sa ako nang gingon, talagsara kaya ng opportunity niya. Kana ang mayor na gid mismo sa San Juan may miupir. Asa ko ka na?
1: Asa ka mangita?
0: Oo.
1: Di ba?
0: So, unya nagkamulo mangalita karon ug saon nga ma-promote niya yung turismo unya naanana. Pero sige lang amo ni padayon karon taud-taud mobalik mi humanlang naning mga pipila ka mga pahinumdom.
2: Kini nga sibya usa ka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
6: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman.
9: The Generics Pharmacy.
8: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
9: Pagpagpagaling ng Pilipinas.
8: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
10: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store. Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yun tabay. Branded, brand new, pero barato.
11: Terms and conditions apply. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511, Series of 2026.
12: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Gosh, we face so many challenges, and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference. Francita babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
13: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. My existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
14: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
10: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan. Strong sa una,
4: herbal strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, og malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
18: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
16: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor. Wednesday!

dito dala tong bag mo. Mas gusto mo ba tong order ko? O sige, balik tayo. Ga, mag-COD ka na mag-COD. Yung pera mo, plus pera.

0: The new Kiss FM 102.3 is 8:53 in the morning, mga ka-Kiss. And good morning sa itong mga ka-Kiss na ito. Minaw karon diya sa Isla Raga Band. Good morning day to all our friends diya sa members sa Isla Raga Band. To Cardell Gordillo. Good morning sa itong mga ka-Kiss po na ito diya sa Island City Mall to Sir Ariel Foliedo and sa Alturas Group of Companies sa tanang mga naminaw karoon na ito diya. Good morning, may pag breakfast na ito, magkakaroon mga orasa ito mga ka-Kiss nga nag-breakfast pa karoon. And good morning sa itong mga ka-Kiss, gato mga waylingaw, unya, gato mga... Yes, way trabaho man sa July 22, Bohol Day ra ba na? Yes, tara mga magi-party tonight. See you at Patron Bob Banglao for the nightly party. Yes, Bilmar, silang bagong location sa Bilmar. Yes, ang Patron Bob. Good morning sa ato mga ka-Kiss po, naminaw karon nato diha sa Yes, ato mga ka-Kiss diha sa Shoppers Smart and Justicore Building. Salamat niyo tanan. Ato mga ka-Kiss na ito diha nga nakachinate karong mga orasa. And good morning sa ato mga staff day nga nabinaw sa karon diha sa W69 Sports Apparel. Yeah, salamat niyong tanan. And ato mga tinalagang ka-Kiss nga nabinaw karon diha sa City Square sa tara mga tenants diha. And ato mga parking boys diha, Abadingo family. Salamat kaniyong tanan sa pagpaminaw sa Kiss FM. To Ma'am Nita Valderosa from Canada, may papaminaw diya Ma'am Nita. And itong mga pinalangang ka-Kiss po nga nag-tune in sa Kiss FM. Our Kiss Loud and Local Featured Artist of the Hour is entitled Bangon Bisaya by Isla Raga Band on Kiss FM. Kiss Loud and Local Featured Artist of the Hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: The new Kiss FM 102.3 is 9:03 in the morning. Yes, check this out mga ka-Kiss. Ang ticket ano, available sa Sandugo Retro Throwback, Retro Party. Available diya sa Kiss FM and DYRD. And the Retro Party featuring the 5-star band and the Center Stage band. So, happening this Friday, this coming Friday na ni mga ka-Kiss. That's July 24. Mark on your calendar, July 24 at L-Star Diner. And sa tanang mga ka-Kiss na doon, katong mga mahiligon diyan, mga 80s, 90s music, mga retro party music, laag mo dito katong mga Waylingaw karong Friday weekend. So, laag mo dito sa L-Star Diner diyan sa may Dawis na siya, mga ka-Kiss. Salamat kay, and also to Sir Ariel Fuliedo, salamat kay sa pagpaminaw sa tanang mga taga Center Stage Band. And speaking of Center Stage Band, mo play any sad ato ipadungog niyo mga ka-Kiss ang usa sa mga original compositions sad ni sa Center Stage Band entitled Puso Ko Buhay Ko on Kiss FM. It's a good morning Kiss, 9:04 in the morning.
1: Hi, we are the Center Stage Band and you're listening to the new Kiss 102.3.

0: sa pagpangita o tambal sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila. Isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. Ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
1: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
0: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wednesday!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
4: Ang Parkinson's disease or kanang gitawag shaking palsy or paralysis agitans or Parkinsonism, ang mga initial nga symptoms niini nga naa ka niini, number one, kining imong pagkurug-kurug, no, mild to moderate tremor sa imong mga kamot or isa ba kamot or duha kamot samtang nga nagpahulay ka. Ikaduha, imuhang ma-feel nga murag bugat ang imuhang paminaw sa lawas. Hinay ang paminaw sa imong lawas. Ug nakay tendency nga dali ka kapuyon. Ikatulo, nakay muscular stiffness, manghugot ang imuhang kaunuran. Ikaupat, maglisod na ka og sulat, maglisod na kag piano or paggamit sa imuhang mga tudlo. Later, kung unya-unyaon lang nimo, dili nimo magapan og dali, dili nimo tambalan pinanga, ang mosunod niini nga mga simptomas ang depression. Dali na ka ma-depress og manggawas na ang daghang mga simptomas. Kining Parkinson's disease, problema ni siya sa atuang nervous system. Ang nerve cells diha sa basal ganglia, sa atong utok na to, hinay-hinay nga nadaot. Maunay hinungdan nga madaot ang imuhang movement, ang imuhang mga voluntary movements. So, ang saman yung mga voluntary movements, mauna siya ang walking, talking, no, baklay, magstorya, musayaw baka. Kining gustohon nimo nga buhaton ni, ilihoko nimo ni pero maglisod na ka og himo ni ana. Tungod kay ang imuhang gamayng organ sa imong utok pinangga nga mo'y nagcontrol sa imong voluntary movement kanang gustohon nimo nga buhaton nadaot na siya. Usa sa mga gulay nga nindot para sa ato ang utok nga dili ta maggurug-gurug panahon nga matiguwang ta, kaon mo kadaadlaw kamunggay og saluyot. Kana pinangga, the best kana sa utok. Ang Parkinson's disease, progressive disorder ni siya. Hinahinay ni siya nga mahitabo ay ha madaot ang imuhang o ang atuang utok. Muna importante kaayo nga kabaluta sa lifestyle, kabaluta sa mga simptomas para makalikay ta. Ang hilig o karne, unya kulag tulog, kulag exercise, unya stress pagyod, taas o risgo nga magka Parkinson's disease. Kanang mga pagkurug-kurug sa kamot, tiil, pag once pasagdahan na siya pila ka mga tuig, mahulog na siya depression basta simptomas na sa Parkinson's disease. Magulano na gani ka, dali na ka motibi, mubati na gani ka, murag empty, murag kang-a ang imong pagbati, murag wala na kay paglaom, dali ka malagot, dali ka mairita, dali ka ma-frustrate, madismaya, bisan sa mga gamay nga mga butang. Nawala na imong interes, dili na ka malipay sa mga normal nga mga activities nimo. Wanay gana sa sex, wanay kay gana sa mga sports, di nakakatulog kaayo, na nakay insomnia, wanay mga simptomas sa depression. Or usahay pod, sige na lang pod kagkatulog, kapoy ang imong lawas, nga bisan sa mga gagmay nga mga task, murag maglisod ka na. Labi na pag wala na gana mo kaon, ang uban mamayat na, ang uban pod manambok, mapuno silag kabalaka, dili sila mahimutang, hinay kaayo ang dagan sa huna-huna, dili kay ka makaisip og tarong. Usahay ang imuhang istorya, murag problemado, imong body movements medyo hinay, mubati din ka nga murag wala na bili ang imong kinabuhi, murag guilty ka, maglisod ka og decision, pag-concentrate sa imong mga trabaho, labi na sa paghinumdum sa mga butang. o labi na mga pinangga kung magunahuna na giyod magpakamatay, simba ko lang. Labad ng ulo, sakit na ang likod. So ang mga tao nga may Parkinson's disease, mawala ang nerve cells nila nga naa sa part sa toang brain kanang responsable sa pagkontrol sa voluntary movement. Gitawag na siya substantia nigra. No? Naana siya sa atoang pinakatunga-tunga sa tong utok kanang gitawag basal ganglia. Igong tayo mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
1: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
1: Pag Enervon Z+ na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bye.

XL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
2: Reliable care.
1: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.
4: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Ginaingon nga ang tubig mao ang kinabuhi. Kun way tubig, walay kinabuhi. Busa kinahanglan gayon nga ampingan nato ang tubig ug ang mga tinubda niini aron magpadayon ang atong pagpakabuhi ning ibabaw sa kalibutan. Gumika niini na himugso kining tulumanon. Takna sa Richly Water. Usa ka sinimanang tulumanon nga magtuki ug maghisgot sa mahinungdanong mga pamaagi kun unsaon nato pagpabilin nga malungtaron ug luwas ang atong mga tinubdan sa tubig. Maghisgot ka nato kun unsaon sa pagpanalipod sa atong kalikupan alang sa malungtaron nga kalambuan kun sustainable development ug magpadayon ang atong paggamit sa luwas ug maabot nga tubig diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Takna sa Richly Water. Tungod kay ang tubig, mao ang atong kinabuhi. Takna sa Richly Water. More water, more life. Ug karon, ania ang inyong tigdumala.

0: Okay, good morning sa ato mga kaigsunang bulanon. Libinigod sa ato mga suking tigpaminaw, mga higala sa nagunang FM station ng ato nga lalawigan sa Bohol, ang KES 102.3 FM. O galaki po sab sa ato mga Facebook followers, mga higala, labi na yun ato mga OFW, na mga kadugong bulanon, kaninyong tanan. Good morning o happy Monday o welcome na sab no, sa ato nga matag Lunes nga programa. Takna sa Richly Water, mga higala. Diin gituyo kinigmugna nga tulumanon aron magsilbing tinubdan sa kasayuran, mga higala. Masayod ang katawang bulanon inguman sa atong mga existing mga konsumidor, mga higala, sa paningkamot sa management sa Richly Water, mga higala, labi na sa ongoing nga mga expansion palibot ng ato nga probinsya sa Bohol, mga higala. Once again, welcome. Og sa gihapon kanyang higalas kanginan, Alan Istoke Mangmang, makauban ato karon ang in charge sa customer service, mahigala nga si Ma'am Pam Lianos. Good morning, Ma'am Pam, og happy Monday kanimo.
1: Good morning, Sir Alan, og happy Monday pod sa ato ang mga listeners. Ilabi na sa ato ang kaubanan sa opisina, headed by our President, Sir Ralph Miguel Lim, and our GM, Jim Al Kalinawan, and Sir Danvers, no nga, nagbiyahe karon amping, Sir, og ato ang mga kauban pod sa nga nag-overtime, no, sa preparation sa ato ang WTP Sevilla, and sa ato apong kauban dito sa dito sa nagtrabaho po sa WTP Trinidad, Lobok ug sa Cortez. So hello ninyo ug amping. Happy Monday na tong tanan.
0: Okay, ug atong timbayan usab ang ato nga higala, ang veteranong konsehal sa lungsod sa Lobok, yes. Ha. Konsehal Erwin Bakyal ang in charge sa Artemis Salt, mga higala. Nga nahimutang diha sa may Talukto area, no, duol sa seminaryo katong interesado nga mopalit or kaha mag retailer tawag na og asin, mga higala, no, duula lang ninyo og gabisitahin ninyo ilahang budiga, mga higala, ni utang diha sa Talukto, barangay Talukto ni atong Dakbayan sa Tagbilaran, o pangitaa si Konsehal Erwin Bakyal, mga higala. Okay, padayon ta sa ato nga talumanon ning adlaw nga Lunes, mga higala. So, di pa ta mo hatag sa atong mga updates, no? Atong ihatag unang atong trivia kay sayod ko nga daghan ang nag-atang ni ini. Nangiyawat nga sila mo ay palaran nga makadaog sa atong trivia arong buntaga, mga higala. Kay alang ni atong maoy makapadangat sa unang isaktong tubag, sigurado nga kamo mo ay palaran nga maka dawat sa grasya, mga higala, nga 100% nga koneksyon gikan sa Richly Water. Kung galing na wahil mo jutay kay paunahan ay ramani sa inyong tubag, no, di gapon mo higawad adunay 50% unya katong nasayop ang ilang tubag apan gakugi adunay 20%, mga higala. So di ta maglangay, ihatag man pa mga atong trivia o gasiguro ihatag una ang atong text line para katong nakalimot uga makalista sa ilang atong numero din ilang padalan sa ilang tubag sa atong trivia.
1: Okay, so katong mga wala pa nakahibaw or wala pa nila na save ang maong number para sa ato ang trivia, mao ni ang number Smart, ang ato ang network 0960-271-0641. Akong usbon 0960-271-0641. So mo na ato ang number. So mo proceed sa atong trivia. Atong trivia for this Monday is para ninyo, no, actually daghan manggod ang daghang ang options ay pwede itubag pero sa makauna lang yon. So unsa kahay mahitabo, so tan-aw niyo unsay mahitabo kung maggamit ta sa tubig nga untreated water when cooking rice. So kung maglungag ta gamit ang untreated water, so para ninyo unsay mahitabo kana sa muta ng lubog mga untreated. So para ninyo unsa kahay mahitabo if mogamit ta anang untreated water sa ato ang pagdungag. So papagluto baka ana. So daghan na kayong answer, daghan kayong correct option. Answer. Yes, daghan na. I think generally daghan na jud na bisag unsa nga tubag as long as kanang mufit siya. So akong usbon unsa para ninyo unsa ang epekto or unsa kay pwede mahitabo kung gamiton ninyo ang untreated water sa inyong pagluto. So kana lang siya, medyo wala siya'y specific yun nga mismong answer kay daghana siya. So, depende na lang yun na sa kinsay makauna.
0: Correct. Oo. Okay, good luck sa ato mga kaigsunan nga nagkugi, no? Nga nagsunod ni ato programa o mo-appeal sa ato trivia karong buntaga mga higala. So, alitas updating mga higala. Kamusta ang atong sistema, Pam? Labi na nga nining panahon na sa yutang nagkataas ang demand sa tubig mga higala na taliwa ning hulga sa El Nino nga di nagsugod na o nagkaanam. Matod pa ba'y karong tuiga o sa sunod nga tuig mulantod ning maong hulga sa El Nino, Mampam?
1: Okay, so regarding ano, so again, atong na-mention permi diri sa atong istasyon na naagid tayo preparatory plan regarding ana. So, usa ana is ang atong expansion. Mm-hmm. So, atong i-mention na, which is official naman siya, nga atong expansion is dito sa Wuhan Spring, dito sa Lourdes. So, naatay 4 MLD na gamon dito. So, mauna siya ang ato ang expansion since taas ang demand yun, especially sa ato ang commercial clients. Mm. So, nahantag mga prospect na commercial clients and mga existing nato, i-anticipate na nato ng mo-increase yun ang ato ang demand. Ana. So, officially, nag-start na ta o construction dito sa Wuhan Cortez. So, estimated na siya
0: particular mahuman sa New Lourdes.
1: New Lourdes, yes. Lourdes. Which is mo nagkatong sa una pa na dugay
0: so,
1: na kaayo.
0: So, congratulations
1: no?
0: Day, no?
1: Finally.
0: Oh, finally. O niya, hindi na ito kalimta pa salamat sa ato mga officialis.
1: Of course, sa LGU Cortez.
0: Sa lungsod sa Cortez. Mm-hmm. Labi na sa ato ng higalang mayor niya, nga si Mayor Rodrigo Oy, no?
1: Mm-hmm.
0: So, at least, makaangko na yun o bagong treatment plant ang anay pahimutang diha sa barangay niyo Lourdes Cortez. Kibali ika ko ani nga planta.
1: Ika-lima.
0: Kalima oh, nga planta sa Richley Water.
1: Yes,
0: mga higala.
1: Atong kalima nga
0: so,
1: planta.
0: So, daghan ang nagpaabot ini o inguman sa mga kasikbit nga lungsod, dili lang Cortez. No? Posibleng maribuhok. Nga, at the same time, giisip ni nga mo na makatabang o backup sa existing nato nga planta.
1: Mm-mm.
0: Na nag-supply sa pipila ka mga lugar lungsod ning ato nga lalawigan sa Bohol mga higala.
1: Mm-mm. Actually ay 5 MLD day siya.
0: 5 na 5.
1: Yes. 5 million liters per day day siya. So that
0: dako-dako.
1: Yes, dako-dako siya. Mm. So mo na tong ikalima nga WTP sa RWI or sa LWI. So mo na siya an additional ana ang volume is total together with Lobok and with RWI which is patrocinio. Puhon if mahuman na siya nate available puhon total of 22 MLD, million liters per day. So dako-dako gyud siya nato nga supply. So kana gandaman gyud na nato po and if ever nga need na po nato mo expand mo dugang of course willing ra kayo ang management nga mo do mo expand no mo dugang og laing WTP kay again digit ta undang nat unless ma sustain or mahatag nato ang needs sa tumo
0: diba do na natay pending permit sa Lubok additional pero wa pa nato ma implement.
1: Yes, wala pa nato siya ma ato patong follow up noon pato nato sa ko ano sa NWRB. So
0: kana pangandam gyapon na.
1: Pangandam gyapon siya. So part gyapon siya sa ato ang plan.
0: Okay, very good no. So good news ne sa ato mga kaigsuonan labi ni adtong atong existing mga konsumidor mga higala. So di na ta ngay mabalaka kay officially na gyud no gi-announce din he nga magsugo na pod construct sa lain usab nga water treatment plant nga ang source niya na ang Wuhan Spring. Unya sa atong ibawaan kining Wuhan Spring i-compare na to sa uban nga mga source. Mas ang kalidad kuno sa tubig ani mas nindot.
1: Yes.
0: Umingon tag katinawon, mas grabe nindot kuno ni kining Wuhan Spring nga ibawaan to last year pa. Kung ikumpara na to sa uban nga mga sources mga higala dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Umingon tag kanang kalidad murag sa turbidity siguro no. Kay kalidad sa tubig. So, nindot na yung balita, mga higala, nga atong gi-share rin he, sa atong programa. Balik ko na to nga rain observe nga planta nga pagkatukuron sa Richley Water, mga higala, din na ipahimutang sa barangay New Lourdes Cortez. Ang source nini, ang Wuhan Spring, mga higala, o atong pasalamatan ang atong mga opisyalis sa lungsod, ingon man sa barangay, mga higala. So, ilahang paghatag o permiso no sa mga requisitos nga gikinahanglan sa LGU laki po sab sa nagkadayang insas gobyerno mga higala na DPWH, NWRB o sa pang uban nga insya migala nga may hinungdan nga atong gideklara rin ang mga start na ang pagtukod sa WTP mga higala. Okay? So next mga pam.
1: Okay, so ato ang i-tackle no atong hisgutan ang pinaka-importante nga update regarding sa ato ang revamp or repiping sa ato ang LWI which is sa Lubok dito sa may Kalunasan Norte. So update ni abot na aghapon ang ato ang pipeline nga gihuwat ang ato ang tubo. So na as previously o naabot aghapon sa previously ato gi state pirmi na if ever maabot ato atong sugdan dayon. So but need ta mo adhatag na pag another advisory which is magpost ta na sir. Advisory ato ang target to start is this July 27 which is exactly next week this Monday. So pero subject na siya to change since ang nasabutan na to actually gikan pa kog meeting sir before kun dong dere. So mo yung gimitingan nga if ever nga mubalik or mubuto na po na mulik dito ang plano na to is ipadayon na nato. So if ever nga na mulik dito ipadayon na nato og revamp. So magpost gapon me but subject to change na siya kay if ever na emergency leak repair automatic sayang magudang kuan. So while nagkubkub na ta ilahuson na nato siya o replace
0: yeah.
1: But for now nga wala pa leaking, wala pa nibuto. So atong i-follow ang schedule nga July 27 but if ever nga naay mo leak na to within the time frame so atong masayo-sayo siya.
0: So then, grabe ni ma'am no kay nakahukom gyud ang management nga pulihan gyud ang tarang tubo.
1: Yes, kay again delete na to i-sacrifice ang atong quality and our kuan pod structural integrity. So need jud ta nga ligon ta kay syempre nag-supply ang Lubok Bay is nag-supply po na siya sa Dawis Panglao. So kuan gyud siya necessary gyud siya nga i-make sure nga delete ta magbalda sa atong operation.
0: So kini nga pag-revamp medyo haplos-haplos gyud is bursa.
1: Ingana,
0: sa ha, management, oh. Pangigala, kaya additional naman po na yung investment.
1: That's additional cost and cost investment. Na
0: grabe.
1: So,
0: no.
1: Anyway, di mo tama no ko, kay total para naman po na po sa ato ang mga consumer, no, at the same time, para po ma, kay, dako, mas dako loss, actually, kung magsigit tag-repair.
0: So, mo na yung usas nakita na ko nga factor nga labad yung o sa LGU, kung ugaling LGU pa nag-manage, ano eh.
1: Yeah, definitely.
0: Kay kana lang may kang revamp additional na program. Oh, ilman kang
1: madali ba din sa LGU o
0: kanang kantidad ba?
1: Oh.
0: Mo na problema gyud sa usak ka gobyerno mikala og padagan og supply sa tubig sama ingon ani kay dako man kantidad unya ang imong i-google tanang budget nimo anang tuiga. Unsa naman tong uban nga mga basic nga services so maprosesyo. So mo na pasalamat ha, nga dunay private nga kumpanya magigala sama ning Richley Water nga maingon ta nga wagoy pagduduha no wagoy ko kahadlok ba nga mo buhi og kantidad isunang kapila kilometro na unya
1: naka 3 kilometers na siya
0: nakahukom sila nga i-revamp pulihan tanang tubo kay ang tubo nga gi-supply to ni aging supplier medyo palpak no mo hinungdan nga sige pang-leak mo na nga gipulihan tanan. So grabe, grabe ang desisyon mga higala. Then binagi ni ana ang itang magpasalamat nga mga konsumidor mga higala kay gumikan kay kinini ang dunay usa ka water provider nga wag gyud kadlok nga mo invest additional investment. So mo nang iyon nga haplos-haplos kun sa bursa, no? Panbisan pa man ni ana wag gyud maka kuan ba? Maka kining hatag og problema. No, wari utong lang siguro ni manager.
1: Ganun na lang jud.
0: Giutong lang yun eh. So by posible karong semana or next week ba mo paibaw ta nga sa schedule sa continuous ang repiping or revamp.
1: Yes, mo paibaw ta actually mga within the day na natay post nga ipagawas and then kana siya is moto siya 27 nya. Assuming nga mag-start na so ato ang gihatag nga time frame ana is 30 calendar days. So, starting July 27, if July 27, yun ta mag-shutdown. So, that's August 27, mo man na to siya. But conservative na siya, posible na siya masayo. Ato lang gihatag na nga time frame if ever na yung mga kuan lang atong gi-conserve na daan. So, moto, if ever, karon nga week, so good, Lunes na taron. So, Lunes to Sabado, taman Domingo. So, if ever walay mo buto, ana, as is na sa Monday. Mm-hmm. If ever nga na ay mulik na po si Lubok sa aning mga adlawa, atong ilahos na. Mm-hmm. So at least nagpahibaw ta, pero even before nagpahibaw na tadaan nga, mo revamp yun ta. So kaning distance na to, ano na ta, 3 kilometers na siya, nga pulihanan na to. So that's additional sa last na itong girevamp na 6 kilometers, I think, man siguro to. Itong last na to.
0: Murag 8 inches na.
1: Yes.
0: Nga tubo, so dako. Tagpila kay buok ana no muna nga grabe no muna nga kininiang so arita sa lain nga siguta naman pam og kulbahinam ni og gigahinaman ni sa ato mga kaigsoonan dito sa lungsod sa Sevilla ato niagi si mana kauban nato si Engineer Danvers dunay nang utana og dunay na ba kunoy gikatakda nga schedule sa pag inaugural no sa bag-ong planta sa lungsod sa Sevilla apan wa nato maanunsyo kay pamay abiso. Doon na ba yung abiso? Doon na ba yung katakda ang schedule man pa ang pag-inaugural sa bagong planta sa lungsod sa Sevilla, particular rehan imutang sa buganang source na ito, nga Bugwak Spring?
1: Naana tayo schedule, Sir Alan. No? So, nakatakda siya nga inaugurahan karong Birnes, which is...
0: Friday?
1: Yes, that's July 24.
0: So,
1: wow. Karong Friday po hon. So, mo na itong schedule na inaugurate na yun na ito ang ato ang WTP Sevilla. Mm-hmm. So, of course, excited. Ang ato ang management nga mo inaugurate as well as ato ang LGU Sevilla na mudawat, no? And of course, ang mga katauhan kay makatubig na dyan sila, maka-experience na sila o luwas na tubig o safe gyud siya im nun. Mm-hmm. Kaya mo also na ilang pinaka-main concern kay mo lagi ng turbidity. So, karon ready na ta. So, nag-preparation na may preparation for this coming Friday. So, mag-inaugurate na ta, ana. So, actually, makita raw na ninyo ng photos po hon. So, ito na siyang i-publish po, i-post na ito, makita po sa uban na itong mga
0: so,
1: consumers.
0: So, during sa itong inauguration, no, batay mga pinasinunggang dinapit?
1: Naatay mga gipang dapit na, I think, murag, may bawalaan na nainigabot ito. Kay gipang I think ipang personal gid siya og kaanol kanang invite yes personally through email through Viber and apoy mga gihatod gyud personally so nanay mga nang confirm but yeah mahibaw-an na nato pohon may i-announce na nato pod
0: so very good so advance ya congratulations sa ato mga kaigsoonan diha sa lungsod sa Sevilla so at least na sa kadugay sa panahon no inyo nagyong matagamtaman og ang tubig nga luwas imnon sa alang sa katawhan sa lungsod sa Sevilla pinagi sa inyong bag-ong planta diha nga nahimutang sa barangay Magsaysay no sa lungsod sa Sevilla Mangigala din ang tinubdan ni ana mao ang Bugwak Spring Mangigala og congratulations sa atong mga opisyales diha sa lungsod headed by municipal mayor Junin Caberti og sa atong vice mayor nga si Ma'am Juliet Dano ug mga gitsakupan sa sangon ni ang bayan sa lungsod sa Sevilla. So ato nang pabuton karong adlong Biyernes ug atong paningkamutan nga makatambong tani ana no. In fact nakadawat na ta og invitation usab gikan sa management. So atong paningkamutan nga mohatag ta higayon ni ana aron atong masaksihan ang maong seremonyas may gala ug ato usab nga mapaambit sa ato mga kaigsuonang bulanon panahon sa ato nga programa. Sa matag-adlaw may gala no alas 6:30 sa hangtod sa alas 7:30 kagabion sa ato nga tulumanon may gala sa DYRDA may gala aron pod nga masayod ang publiko no sa unsay bag-ong katikaran additional nga kalambuan sa atong probinsya sa Bohol ug magisgota og potable water kay di man ato ikalimot nga ubay-ubay pagyod sa atong mga kaigsoonan karon nga di pagyawa pagyod makaangkon og matawag na to og luwas imnon nga tubig may gala sa matag pamilya no nagkang tubig apan yes. Di ta kasiguro og unsa kaluwas na may gala no so pinaagi lang sa atong mga provider anhan ato ma-determine og luwas imnon nga tubig kay gi-monitor man na mga gala og matag karon og unya sa ahensya sa gobyerno sama sa DOH nga magsunod gyud sa Philippine Water Standard mahigala no pinsubay sa balaod no muna nga importante gyud ang potable water sa matag pamilya kay sayo ta prahona nga kinahanglan bawal gyud ang makasakit mahigala kay sayo ta nga di sayon nga lunay sakop sa pamilya nga makasakit mahigala. Once again, congratulations no sa katauhan sa lungsod sa Sevilla o gayuman sa Richley Water mangigala kay diin gikatakda na ang pagsubo sa bag-ong planta diha sa lungsod sa Sevilla karong adlaw nga Biyernes no 24 July 24. Mag-start siguro mga morning man man pam?
1: Yes, morning ta. Okay. Morning ta mag-start. So mo na nga malipayon ta nga usa na po naka achievement no sa usa ka LGU like what happened sa LGU Trinidad and then usa po naka achievement po sa management na of course malipayon tang makatabang sa mga local government units. So of course kung yun sa tong mga interesado pwede po na katong mga kasikbit bitaw nga lugar ni Sevilla. Pwede sila mo coordinate ni Sevilla.
0: Ha? Barangay, kasikbit ni Alungsod. Yes. Na pwede namang mo hinahinay, inquire dito.
1: Inquire dito. Mm. Pwede ra mo. But if ever naapod mo yung separate nga local government unit na interesado po, walay problema. Pahibaw lang ta kay ato na siyang bisitahan. So, atong sabutan ang inyong term. So, unsay ato ang ma-agrihan.
0: Pinagi sa PPP. No? Yes. Public private partnership mang higala.
1: Naputay bidding if magbid mo appeal pod me so wala ra jud siya problema so which is nindot kay mo lagi economic enterprise mo gani siya. So dako siya nga tabang sa LGU nga side of course kay another man siya nga income sa local government unit so
0: kay mingon mo ano matawag man og economic enterprise gumikan kay basis kasabutan ang Richley igor ra mo supply by bulk. Unya ang LGU nang maoy mo manage.
1: Distribute, yes.
0: So, so existing gapon ang water system sa LGU. Muna nga sila mo'y mangulikta, sila mo'y mo determine tagpila per cubic, pinagay yes. sila ang ordinansa nga i-crap or i-papasar no, sa sangguniang bayan. Sama sa lungsod sa Albor.
1: Yes.
0: Nga doon na may PPP. So ang LGU Albor mao'y nag-manage ug mao'y nag-determine sa ilahang per cubic pinagi silang approve nga ordinansa may gala sa lungsod sa Albor. So good luck no ug mopaambit lang tapohon unsay mga kalihukan niya ng adlaw nga Biyernes may gala. Ang problema di kay signal lang may tay makahatag tag live. Problema.
1: Lagi walay signal dito sir. Nagadto bitaw ko.
0: Wa gi signal diha no.
1: Apiki sa signal so siguro mga late upload na lang siguro. Mga magkuha lang tag mga video dito na namo po tay documentation so makit-an ra po na. Ato ra na siyang i-publish pohon.
0: Okay, so mo toy pinaka latest nga update may gala sa lungsod sa Sevilla no sa gikatakda nga pagsubo sa bag-ong planta karong adlaw nga Biyernes may gala no. Hulyo 24 pohon maloy Ginoo. So, arita sa Albor, ma'am, ma'am. Kamusta ang Albor? Wabay pinakaulahing updates?
1: Ato ang update ato, sir, is, of course, ongoing naman atong distribution nila, no? So, nagpadagpahibaw ta ni Albor na medyo maapektuhan sila gamay sa atong revamp.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, of course, ang atong gigamit nga supply is si Lobokman. So, nang usa sila sa mga maapektuhan and of course appeal na ana of course the question na to maapektuhan ba ang Dawis Panglao? Yes, definitely no. Maapektuhan ang Dawis Panglao kay partly sa atong volume gi-distribute sa ato ang distribution places or areas is gikan ni Loktob Water Inc. So gikan ni Lobok. So if ever mag shutdown ta na niya of course na agi tay makita or mafeel na epekto but mostly ani sa katong mga elevated area gihapon makafeel ani pero mo nagitinguha na apil na sa tong gimitingan ganina na ang mga preparatory no so usa na is atong punon ang tangke para ang buffer nato walay problema siya kaduhaan na is natay mga gipang storyahan nga mga valve maneuvers or adjustments para mabahin-bahin nato ang pressure no or ang water while nag-interrupt ta. So, atong paningkamutan, ang itong 1 month nga iti bali time frame is ato anang panikamutan nga mas mo shorten. So kanang one month gatag na mo is pinakadugay na ginasa.
0: Pinakadugay na.
1: Yes, conservative just like nahitabo before nga nasa yura sa nato. So hopefully mausa na yung mahitabo sa ato ang revamp karon. But anyway, kanang aguanta lang yung tagamay na sir kay after ana mas hassle mo guna nga ang situation karon nga okay nya balik na sa
0: mas may galing mas may galing nga decision na aron puslan man no
1: puslan man nga mag repair na lang ganing ta lahuson na lang yun na tong revamp
0: pulihan na lang yung tanan bago
1: para long term gid siya nga solution kumpara sa hekatong gipulihan na to last time kato bitawng
0: Emilian
1: katong taas taas yun
0: Emilian
1: wala na biya siya mag kuan no nak on wood wala naman siya nag leak yun kay nakita yun na to dito na ang katong yung pipe ang problema
0: sa lakto duwag hinungdan tong klase tubo
1: wa gid siya dili siya pasar sa to ang quality test
0: wag hinungdan to
1: yeah atong pressure ba is high pressure line
0: gahatag lang to og hassle additional nga gasto hinoon mga higala. So anyway pasalamat ta nga nakahukom ang management nga pulihan lang yun ang tubuha bahala na lang og hapdos bursa. So ingon na mga higala mapiktuhan ang dutay ang dili pud ino dako nga epekto pero paningkamutan nga dili madugay ang pag revamp mga higala.
1: Yes, kay ato ang estimate ana is magdagan na if mag-shutdown si Lubok na lang ta sa 8.8 MLDs or 8,800 cubic meter per day. So, mao na nga, kanang 8.8, ato nang bahinon. So, ato sa nang bahinon no, while nagtrabaho ta sa ato ang koan revamp. But anyway, mahuman lang na siya dayon and masundan na to sa ato ang completion no, sa uhan. So, makuha na yun ta. Mabunda na tapo.
0: Mabunda na.
1: Oo.
0: So, kamo na po yung magkabuang na pangita o additional nga consumer.
1: Yes. Ang challenge sa na to, Ana, is ang sales na sa.
0: Ang sales na po.
1: Which is at ako ang department po. So, challenge siya. So, magkuhag tubig, challenge sa customer service. So, magsubra ka, challenge sa sales. But, anyway, nanatay i-forecast, Ana. So, nanatay mga nakaset po na plano for in case na nga mutaas na itong.
0: So, sa Ana, nga prospect ng mga consumer, may gala sa uptown.
1: Yes, the top one na to na siya sa itong for area. Permitting, sa itong kuan. For permitting na na siya, sir, mahuman
0: for
1: na siya.
0: For permitting para sa exhibition?
1: Yes, pipe yes, laying. For pipe laying. So, naputay, kuan po, gikatakda na mga big clients diri sa Dawis. So, puhon, ato po nang gikuan, gikonsider po puhon. So, manang, daghan yun, daghan commercial, sir, na nagpaabot. And then of course so man sila laing pilion richly mang god kay Moira day nakapasar jud mo ra gyud nakapasar kuno sa kuan advised by DOH then ay portability certificate of portability so kita rin ana so mao na nga challenge siya sa atoa and then of course willing raman jud willing ra ang management nga mudugang if ever magkuwang so wala ra problema na to na
0: so very good no. So ang kuan na ta karon sa permitting na lang sa para sa uptown area.
1: Yes, for expansion. For permitting. Yes sir.
0: Then kamusta to atong ongoing nga expansion dito sa Bilaran, particular da sa may Q Hotel. Naun sa to, di ba? Usa na lang ka papilis ang gipaabot ato?
1: Yes, usa na to ka papilis sir, pero wala pa ko ka follow up ni Sir Jesse ani. Pero I think murag na okay naman siguro to mag-start na lang tagamay na lang jutong a portion man.
0: Mubo naman
1: pero
0: to, diba?
1: The rest is ato nang gi-active to una na tay ko ano. Kato na lang yun nga portion may wala pa na go. Ako nang i-clarify sa ni Sir Jesse kay siya man ang na-assign ano yung meeting mi ganina day puro kalimot ko follow up. Sige lang atong i-update sa next na to nga segment pod.
0: Sige, ang itong oras, alas 11.01, wala ba tayo lain na ibilin o napat na tayo announcement? Wala tayo gigitakda ang water interruption karong mga adlaw or?
1: Aside sa kuan, sir, aside sa Lubok nga revamp, no, nga itong i-post ka mga within the day, so wala ra po tayo lain. So kato lang yung Lubok nga ato ang revamp which is 1 month duration of interruption. Mao lang to. Ato ang major and itong pinaka-importante nga interruption.
0: So okay, so mula in lapas ta og 2 minutos may gala sa atong tulumanon. Kung ano tay nakalimtan na papatay lain wa na gyud.
1: So far wala ano na. Oo.
0: Okay, manamili ta no kay sa atong programa, Mampam.
1: Okay, so daghang salamat no in behalf of Richly Water Inc. and Loctob Water Inc. So ang management nagpasalamat sa inyong permi na pagsuporta and of course permi pagpaminaw diri sa KIS 102.3 FM. So encourage mo na mo nga maminaw every Monday at 10:30 to 11. So morato, thank you and happy Monday. Amping tangtanan.
0: Okay, sa nga sa atong partner diri nga si Ma'am Pamlianos ang in charge sa customer service o sa nga sa management labi na sa atong kugihan ang batanon nga presidente Megalang si Ralph Bakyalim kaninyong tanan katawhang bulanon daghang salamat o good morning sano og sana.

So, mao na nga importante pud kaayo og inantigo kaalam kahibalo unsa pud nga mga gulay nga nakakaon ka pero amura pug kaldereta. Nikaon ka amura pug humba. Okay, lista na ta mga pinaga. Ang ato ang menu for today, ang atong food for today is kining gitawag tofu. Ang tofu gikan nesa sa soybeans, gihimong gatas unya giproseso nga migahi sama sa pagproses sa taho mga pinaga. So ato na pong i-suggest sa mga tighimo og mga tofu out there nga dapat humulan yun ang soybeans, pinalutaw ang tubig unya at least 6 to 8 hours or more unya before lutuon ang soybeans, muon gyud siya dapat nga iyabo ang tubig unya ilisag bagong tubig ay halat-an tungod kay ang skin sa mga beans especially sa soybeans is nala sila mga certain compounds nga pag maapil na siya o dili humulan o niya lutuon ritso ang mga beans, especially soybeans, ilang i-interrupt or i-inhibit ang absorption sa mga sustansya like vitamins, minerals, especially protein. So naanin siya yung mga anti-nutrients sa panit sa mga beans, especially sa soybeans. So dapat humulan. Unya yabo ang tubig pagkaugma, ilisag bagong tubig ay halat-an. Okay, sa tanan na munggos, mga beans or any beans, especially sa soybeans. Now, ang tofu available ni siya sa mga supermarket, sa mga public market available ni siya. Now, nganong kinahanglan gina-encourage ang pagkaon sa soybeans or sa tofu, no, kada semana, bisan gani once a week lang nakita sa research nga ang mababay nga nagkaon once a week soy products 48% to 56% lower risk sa ilang sa breast cancer. So dako kay porsyento nga malayo ka sa breast cancer. Kanang giingon sa uban nga makapakancer kuno ang soya product dili na sa tinuod na misconception ni ana. Makapakancer lang na siya kung masubrahan kag kaon siguro buntag ug tuhapon. Dili man pud ta, dili man pud na mo ginahimo nato. Mahitabo lang na very rare lang po na kayo. Sagad, dili gyud ta nagkaon sa atong pamahaw odto o gabi'i nga atong ibalik-balik. Mao ni makapasible nga makapasubra kasi anything nga subra, makadaot yun. Now, hinumduman nato ang principle sa estrogen. More cholesterol gani ka, ang imong lawas, more estrogen ang mahimo. Mao na nga daghan kay magkabutoy-butoy sa mga breast sa babae, matres sa babae, kay nasubrahag estrogen. Especially si kaog atay, si kaog mga tinae, tag-as kini silag mga cholesterol, tag-as kini silag mga fats, makapalapot pag yung sa dugo, mao na nga daghan nagka-cancer tungod ni ining mga pagkauna. Ang tofu is good siya as anti-cancer sa tuang tiyan, no, gikan sa tuang tilaok, sa tuang tinai, o even sa prostate cancer. Para nga malayo ang mga kalalakinan sa prostate cancer, hala pa nga on good mo mga soya product. At least once a week or twice a week or three times a week. Tungod aning isoflavones nga naani ini. Maka-reduce po siya sa risko sa diabetes, makatabang po siya sa pagpaligon sa bukog, brain function, sa mga menopause symptoms, makatabang ang pagkaog tofu, o pagpanindot po sa itong panit o pagpa-weight loss. Para complex bitaw ang sustansya o ang lami sa tofu, kini inyong isagol pinanggao, saging kardaba, pinya, patatas, carrots, atsal, o banbang mga spices or mga lamas, then tomato sauce. At least para di last ay ang atuang tofu mga pinangga. So sa gulik, saging kardaba, pinya, patatas, carrots, o tomato sauce. Ngaon yung tani ini ha, kay sa Pilipinas baya, ang cancer baya mo baya ay katulong hinungdan sa morbidity and mortality. Nga daghan kayong nga matay ni ini, ang leading causes po sa kamatayon sa cancer related nga mga kamatayon, number one po ning baga, kaduhang atay, no, baga, atay sa breast, sa tinai og leukemia. So mao na nga ayo mog kalimot sa pag-inom gyud sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kay ang Makabuhay Plus Herbal Capsule gigama gyud na siya, gidesign, gidisenyo gyud na siya as anti-stress formula, naapo na siya anti-inflammatory, makatabang pud siya as anti-cancer. No, labi na katong na yung mga nagapanigarilyo, expose kita sa mga toxins. No, mailhan man nato nga grabe tag toxins kay di ta katulog kaayo. Mao na nga gi-address nato, number one, tulog, kaduha, mga pain sa hawak, sakit sa tiyan, address sa Makabuhay Plus, ikatulo, pampaganagkaon. Manginom gyud tag Makabuhay Plus man panihapo.

0: Para pagkaugma gaan ang pagmata pinang even sa mga walay sakit walay mga gipambati ala Panginoom namo kay para nga layo tas mga balatian.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanang nga tiil ko nagmagao. Nagingon man si Nini nga mag-umpisa kung mag-inom ka sa bulong nga XXL, makabuhay. Pag-tekusan ka na nga bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik ka na nga akong lawas. Makahilap ko po dyan ka na nga akong dibatiyan. At sulod ang tatlo katuig, nag-uwi sarili ko kung hindi tungod siyang X makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karoon na pa salamat ko nagbalik na ka ng akong lawa. Salamat. Salamat pa ko kayo. Nagdugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol sina ng bulong. Salamat na, sir.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's EXL Makabuhay.
8: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
7: It's El Maguay.
2: Basta healthy, happy.
0: Welcome back sa toang ikadong segment sa toang Balitang Special Health Edition. This is Dr. Bri, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Okay, ato ang isgutan ang tofu unsa kanindot ang pagkaon gyud og tofu. Bisan na lang once a week, no? Sa mga especially sa mga kababayenan nga worry gyud kaayo aning mga breast cancer cases. Atong balikon nga ang cancer baya mao baya ika tulog yun nga cause of morbidity and mortality sa Pilipinas. O ang number one good baya ni ini sa baga, sa atay o sa breast. No, pilpuning sa mga colon, cancers and even leukemia. Now, i-suggest nga magkaon yun og tofu once a week. Pinaka the best po na siya tungod kay bisag once a week lang gani. Dako-dako na yung prosento nga malayo ta sa mga breast cancers kaning mga kababayenan. And of course, kung mag-isip tag cancer, stress man gyud number one kay mas kuyo man ang stress kaysa cancer. Nga mo create siya dito o pag-change sa imong pattern sa imong DNA na mutation ang nahitabo. Imbis nga ang imuon sa imo ang DNA to give this pattern, lahi ng pattern, abnormal nga mga tissue na ang ginapagawas. Mao na nga bantayanan ang stress. Mao na nga gi-address yun nato nga magabii dapat insaktong tulog, dapat ang mga kababayenan dili po kaayos gig-worry. Kaya dili lang kulag ang tulog ang hinungdan nga ma-stress ta kanipong kaguol. Mao bitaw nga 99% sa mga na breast cancer is naagyo na sila yung mga emotional related nga problema. no, labi na ning kahiubos, negative feelings ni anang nga imuag yung gina dwell gyud, no, gina indulge imo na gina ginapabayaan. Ala, sige, kahiubos, kasuko. So, di mo ni sila ang mga taas kay risgo sa breast cancer. Nga, kung mukaon ka og tofu kada adlaw, makatabang ni sa mga na ay mga problema sa menopausal. Hot flashes, labad sa ulo, init pamino imong lawas, palpitation, maglusod og ginhawa, maglusod og tulog tungod kay nagmenopause na. So, kaon og tofu kada adlaw. So, nako'y suggest, since ang tofu nani siya yung mga phytoestrogen nga parehas sa tuang sa estrogen sa mga babae para nga dili ka manghinubra sa imuhang estrogen nga possible cause aning mga cyst o sa mga bukol-bukol kinahanglan ayaw kaon purog karni. Pwede isda, ginagmay. So, tofu ka kung gusto ka mag-tofu every morning or every bapaniudto. At least ayaw sabay yung karni, especially soft drinks po o kape. Anything nga mo pa taas sa production sa imong cholesterol, sa imong fats, sa imong sugar, mao na siya ang imuhang likayan. So, likayin niya sa mga kababayanan nga na yung mga nga mahadlok magka-butoy-butoyan, mahadlok magka-cyst sa ilang breast, o ayaw mo sige inom og soft drinks, mga tamis ka ayon, mga ice cream, panagsa lang na okasyon-okasyon. May lang sa napulo ka adlaw na ikausa, ayaw yun halos kada adlaw mga pinangga, no, labi na yung mga libre ni mo. Hala, learn to say no, thank you. Okay, so kining kaon yun mo anang tofu kada adlaw mga pinangga, ha? Now, labi na ka ng ginakabuhi-kabuhi, usan na sa mga sign di ay cancer sa tinai, kanang kabuhi unun kaayo. Sumala sa pagtuon, 59% ang ilahang lower risk sa mga babae nga nagkaon sa tofu. Sumala sa pagtuon, higher intakes of tofu na sila'y 61% lower risk sa stomach cancer diha sa mga kalalakinan. O sa mga babae, 59%. So sa ato pa, butang nato, kada adlaw kausa or kada semana katulo, makaon ka aning soybeans or mga tofu, dako ang imuhang percentage nga lower risk ka ni ining nga mga cancer. So, especially digestive, no? Kabuhi-kabuhi. Uban sa kong mapasyente nakita na ko nga grabing kabuhi o later di ay panahon na hospital na o niya colonoscopy, kita dito di ay nga naaday mga bukol or cancer ang ilahang mga tinai. So, sagad pud sa mga babae nga kabuhi-unon, mauning mga babae nga naa sila'y more on negative emotion. Speaking of negative emotion, gina-encourage gyud nato nga dili sigig tan-aw og paminaw anang mga drama. Away, hilak, siningitay, mga suspense kaayo nga to the point nga dili relax ang imuhang digestive system, labi na pagmukaon ka unya gikan pa ka naminog drama, taas ka imuhang stress hormone, dili ka relax, mao na kabuhi unon jud ka. Na ako'y pasyente anak mga pinangga nga ni pahulay na gyud in town tungod kay nakitaan gyud sa iya, na-admit naman unya nakitaan nga na siya cancer gyud sa iyang tinay. So ang related na niya, once manggod, magulanon, mabalakanon, sigpaminaw anang mga drama, imbis kalipay, kalinaw, o dito naman sa mga suspense, dito naman sa mga intriga, dito naman gyud sa mga lami manggid paminaw ning mga drama manggyud. Pero based sa pagtuon, pag ang drama, mukos gani siya kanang mga drama nga kaguol, mga away, mga suspense, dili relax ang imong digestive, mao na nga mukos na siya irritation sa imuhang digestive system. Mukos po na siya later on o cancer. So kaon mo tofu, bisag kada adlaw kausa, maailan po prituhag, grabing prito, no, ginagmay lang mantika, pwede ma sa gulay yun sa uban nga mga gulay, no, katong itudlo na to ganina, sa gulay ni mo og kardaba, pinya, patatas, tomato sauce, lami kayo ang imuhang tofu pinangga. Nasa uban na po nga adlaw, plain tofu lang ka, pangaumog taho kada adlaw pinangga. Nindot ka ng taho, basta importante nga likayan dito ninyong mga kipambawal na to. prostate cancer. No, according sa pagtuon, kadto di ayng mga nagkaon og tofu kada adlaw or at least 3 times a week. Oh, sa mga prostate cancer naamoy 32 to 51% lower risk sa prostate cancer. So sa mga prostate cancer, para layo tani ini, dapat ang mga lalaki magbaklay gyud kada adlaw. Ala, walking or jogging, pero naamoy problema mga gabukmog mga batang, di mo sure gani ala pa check up sa mo sa inyong mga batang ninyo mga pinangga basi gabukmog mga bukog. So para sure, hinahinay lang first 10 days ala baklay ta baklay hinahinay. Hantod nga after 7 days ala mag action na kaog pas or brisk walking kana. Okay? So para nga dili ta magabok ang atong mabukog, mo na nga magkaon gyud mog tofu kay ang tofu manggood nindot kaayo siya pampalig-on sa atong mga kabukogan. No? So pag inupon mog makabuhay plus herbal capsule kay ang makabuhay plus herbal capsule makatabang maguna pampalamig tulog. So kung lami imong tulog mo lig-on gyud ang imong bukog, ang imong mga gipang kaon nga mga sustansya maabsorb kay pag-ayo, ma-metabolize pag-ayo, ma-assimilate pag-ayo sa imong lawas tungod kay lami imong tulog. Unya ang makabuhay plus herbal capsule makatabang po na siya pagpa-improve sa imuhang digestion. Maubitaw nga pagkabuhion ka, moinom kag makabuhay plus, matingala ka, maginahinay o kawala ang mga kabuhi nimo. Nga naman, mupatabang pampautot ang makabuhay. Kana bitaw, nakadungog mo ng pagli kautot patay. Unsa pa ka ng pagdi kabawas patay. Buot masabot nga. Usap po nas maninom ng anong kabuhion. So, basta iwasin lang yun ninyo mapinangga ang kanang mga negative emotion. Kimog yun ay makapakabuhi-kabuhi kayo. Okay, so, ang makabuhay, pagkabuhiunon yun kay ka, nag-acid ka, nag-over-acid ba ka, kay buntag unto hapon pag-inom ana. Labi na pagtangtangon mo ng capsule or inumon mo sa init-init katubig, makatabang kayo. Nakaog saging kadadlaw ang kabuhiunon kay ka mga pinangga. So, matong i-share ganyan na nga, i-share, isabay na lang yung saging sa pagluto ninyo sa kaning tofu, no? Ang uban, gina-half prito pa man na ang saging para nga mas mulami. Ang tofu, gina-half prito. Pwede rapod, basta gamay lang mantika, as much as possible, mas mayo. Now, according po sa pagtuon, other potential benefits sa pagkaon sa tofu, tungod ang iyahang isoflavones, nga naaniini, makatabang siya sa ato ang brain function. No, na siya positive influence sa memory o sa itong brain function. Especially sa mga kababayanan nga nag-edad o 65 pataas. Bantayan na niya kay sagad baya pag 60 na, ango-angohon. So, simba ko lang sa mga nagapaminaw, ha? So, pagkaon mog tofu, available man eh sa mga supermarket, public market, na agihapon eh. Tofu, pero nalay uban, take note ha, klase-klase ang paghimo sa tofu. Nay uban gahi, gahiun, nay uban humok, napoy uban humok ra kaayo. O depende na silang gipangsagol. So mauna nga I suggest mas gwapo to medyo gahi-gahi. Kay mas bugat ug busog to. Katong humok ra kaayo, medyo commercialized kay pinangga. Di ka dali mabusog adto or dali ka gutumon. Kay mauna iyahang difference. Sa mga menopause symptoms, ang iyahang isoflavones nga naa sa tofu, mupareduce ni siya sa mga hot flashes. Mangutaan na ta, nagkaam akong tofu, nag-hot flashes maghihapon ko. I-check lagi ang imuhang lifestyle. Basi nag-tofu ka kay unahuna ni mo, mukaon kong tofu kay makapawa man kuno ni siya sa mga symptoms sa menopause. Nag-hot flashes ko, pero kaon gihapon ka sa mga bawal, mas taghan pa gani. In fact, ang imong bawal kaysa mga gitugot gina-recommend. So dapat, kita'y mo adjust na dapat mas maayo gitong mas taghan ang ato ang good. So ingon ni Ana pinangga. So mala sa pagtuon, kung adlo-adlo mo mukha og tofu, 8 to 12 weeks after makita ninyo nga magka-lessen ang inyohang mga wrinkles. Ayan. So makatabang ang tofu mumpod sa pagpaslim, no? Pagpa-weight loss or sa iyang weight management tungod kay taas po ni fiber, vitamin, mga micronutrients, macronutrients, mga phytonutrients, kompleto. So sa protein, complete protein. Muna nga, di ka dali gutumon pag tofu imong sudan. Labi na ka itong nag-third kaon pag yun, no? Third meal, tofu ang inyong panihapon. The best, lami yung tulog. Mga pinangga, madili, kapoy, inig, matapod. Kaya naman, soft protein, no? Makonsidered nga as soft protein. But pasabot, dali siya madigest. No, sa mga bata ninyo, pwede ninyo na ipakaon ang tofu. So, ikalimot ha sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa mga gisakitag tiyan, no, muna nga, magpagdalagin mo og Makabuhay Plus anytime binangga kay kung naay mga emergencies, inom mo dahil labi na nga, guy, gabi eh, sakit ang tiyan, no, inom mo og Makabuhay Plus herbal capsule. Labi na tangtangon ninyo ang capsule, mga binangga, makatabang na sa pampa, i-mix nyo sa init-init na tubig, effective dugan sa mga sakit sa tiyan. Sa mga bata, even sa mga bata, nga gipangsakit ang tiyan, so ang isa capsule, inyohan ang ibubo sa isa ka basong init-init nga tubig or tunga sa basong init-init nga tubig. Kunya kung 2 years old ang moinom, duha kutsaray pa inom sa itong kinutaw ha. Kay ang isa capsule, ibutang nimo sa tunga sa basong init-init nga tubig, kunya kutawon mo na. So pero nagduha ka kutsara. Wala lang sa kistiyan, kalibanga, suka, kalibang, ibutdag tiyan, kana pinangga, nindot ka ay siya. Kay 3 years old, oh, tulog kutsara. 4 years old, upat kutsara. Ingon niya na sa mga bata. So 8 years old, pataasa, makatulog na kay 1 capsule, walay problema. During sa sakit sa tiyan, kalintura, ubo, sipon, kana mga pinangga. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang po siya pang papurga. Timan ana to ha, pang papurga po ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. Muna sa katong mga gipangsakit ang tiyan, lapaim na mga pinangga. Ginagmay lang, kutsa-kutsara lang sa mga bata mga pinangga. Sa mga adult, ha, pwede na i-maintain ang Makabuhay. Once a day, human pa ni hapon, pwede na siya. Sa mga bata, pwede nyo ipaimog Makabuhay. Panahon ipang cleansing lang ninyo, panahon nga inyohang impurga, no? Straight serve na 10 days. After ana, stop na po 10 days. Unya, after 10 days, pwede paimnon po ninyo para nga ma-cleansing po ang mga bata, no? Kay magtigom ang mga toxin sa ilang mga kidney at tay dugo, at least matabangan po.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos na bunturan Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gi-check up. Wala man gipauli mi sa doktor pag uli namo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Elma
2: Kumar. Basta healthy, happy.
0: May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Instead of complaining, ask God, what is the lesson you're trying to teach me? Unsa ra mga pinangga, imbis nga mag-complain ta, magreklamo ta sa atong mga present situation karon, kung di ba ka-happy sa imong situation, imbis mo reklamo ka, dapat atong pangayoon sa Ginoo ang pangutana. Mga itag-guidance, unsa may lesson ani Amahan or Ginoo ang imuhang buot ipatudlo nimo sa kuha. Ingon ni ana mga pinangga, bisan mga ginikanan, malipay kaayo ta, ang atong mga anak maalamon nagagamit sa panghuna-huna sa mga maayo nga mga butang. Ang Psalms 105 verse 4, seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Pangita ang Ginoo o ang iyang kusog o pangita ang iyang presensya kanunay. Makadaghan sa tibok adlaw, makalimuta nga nalayo na dita sa presensya sa Dios. Mauna, mahibawaan nimo nga layo na ta sa presensya sa Dios kay puno ta sa pagreklamo, puno ta sa kabalaka, puno ta sa kaguol. Walay direksyon, hanap ang imuhang kaugmaon. Unsay purpose niini, niining yutaa ang imong kinabuhi. Kanay mga pangutana mga pinangga, nga ato ang kanunay ipangutana sa kaugalingon aron nga masatisfied, fulfilled ka in life. Kanaw na agyod kung unsay imong ginahimo karon. Masig na atay ginahimo nga ang presensya sa Dios magkalayo tungod kay dili nato siya invited sa tong panimalay o sa tong mga kasing-kasing. Atong pangitaon ang presensya sa Dios kanunay. Dios magapanalangin kaninyong tanan, kanatong tanan o magaayo o magapuno kanato sa mga panalangin kalipay kalinaw sa atong mga kinabuhi. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Maayong adlaw sa tanan.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo.

0: apil na. Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Ayat, it's El Maguay.
2: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga, ginomake sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Og usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, puno sa essential vitamins and nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog ganunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud, EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Swakto pak, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Basta na ay hilanat.
2: Dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, Ibiogesic!
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

The new KISS FM 102.3, 11:50 ang oras. I got 10 more to go before magpaniod to bantogra. Bantogra na naog ng among office personnel. Kaya tinggutom na po di ay problema na sa duwalag pista. Pero kung gusto niyo ng piyesta, eto ha. Kung gusto niyo yung piyesta, at tumog Alicia, kay hapit ng fiesta ng Alicia. Naamoy pamiliti di at tumog Alicia. Ah, oo. Ang kisaw sa kiss is one way of celebrating kasama nila sa kanilang kapiestahon. Happy fiesta to the people of Alicia. Oh, sige, pang-imbitar mo. Sabayang mapapakinggan sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers diya sa Mayloon, Calape, Tubigon, Ilabanga at Clarín. Napapakinggan sa northeastern part of Bohol diya sa Mayubay, Carlos P. Garcia, Trinidad, Dalibon, San Rafael, Mabini diya sa may Bien Unido diya po sa may Sagbayan. Ah, some part of San Miguel and yeah, some my Dagohoy. Dagang salamat sa inyong walang puwas na pagsuporta. Dagang salamat sa inyong walang puwas na pagpaminaw sa numero unong radio station sa lalawigang Bulanon. Ang Kisaw sa Kiss, ang Kiss FM. Alas 11:52 na ang oras natin. Update ko muna kayo about our weather for today. Our daily weather hypnosis for today. Alam nyo ba na ang southwest monsoon ang nakaka-apekto sa western section of Luzon and Visayas. Ayan, kaya naka-experience natin yung mga nakanakang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Kay kahapon, grabing kilat sa amuan dapit. Eto ha. Paminaw, the rest of the country including Metro Manila and Central Visayas will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm caused by localized thunderstorms. Possible flash floods or landslide during severe thunderstorm. Dalabog payong, ha? Ayaw kalimot! Payong is the new pogi point. Diba? Yeah, naman. Oras natin, alas 11:53 na. Bob Goodman po, makakasama nyo hanggang 1 o'clock in the afternoon. Dito lang sa The New KISS FM 102.3 Bohol.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: auto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, Airbus strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Airbus strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
0: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
5: Sa una, magudyuday maligo lang kong buwan nun. Kapoy, kiksigig kabo, usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
4: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
6: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: simbahan.
1: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated nagunahuna sa kaugmaon sa atong panubig.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo na Bunturan, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag-uli namo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag-abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Delicious.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na klima. Aboard pa! May rakaf na!
2: May rakaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Akong inon sila nga, kamunta nan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
6: More water, more life.
7: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hi, baling malasa, oy.
16: Unsa ka, Brad?
15: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
16: Unsa man imong ATM card?
15: Banknet.
16: Ano problem sa PHCI withdraw?
15: Usay PHCI, nga banknet man ning akong card.
16: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
15: Mao ba?
16: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
15: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. Ato magkustan na irong hapon. Nya.
16: Unsa nya?
15: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin?
16: Gamintin kag numero?
15: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
16: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
17: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
19: Rexino Forte!
17: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
19: Rexino Forte!
17: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
19: Rexino Forte!
18: Maunang discarding na ako. Discarding bisnak na to.
19: Rexino Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pack na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
22: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
3: Unilab quality yan.
0: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
22: Ilong Ranger?
10: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
22: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
10: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
22: Sipon agad?
10: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

The new KISS FM 102.3 Bohol. We've got 17 minutes after 1 o'clock in the afternoon. And yes, this is your girl, J-Ann. Welcome mga ka-dearest friends sa programang Dear J-Ann, ang drama nga tinud-anay ng mga pulong ug pagbati. And yes, today is Monday, July 20, 2026. Kaya naman, we have a new letter sender. Og tawgo na lang daw nato siya sa ngalan nga Camille. Unsa kaha ang iyahang istorya nga ipaambit sa ato ang mga ka-dearest friends? Kaya naman, relax muna kayo dyan at ako na bahala sa inyuhang kahapunon karon. Mas atong painiton. Anyway, here's In Love With You. And this song is brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese.

0: country and
1: maayong hapon kanimo og sa tanan nga namati karon. Tawagan na lang ko sa ngalan nga Camille, 27 years old. Kipanganak ko sa Zamboanga City, pero diri ko sa Bohol nagdako. Wala gyud nako damha nga mahigugma ko sa usa ka lalaki nga 25 katuig ang kalainan sa amuang edad. Og siya si Daniel, 52 anyos, usa ka byudo. Si Daniel, usa ka security guard sa usa ka hotel sa Panglao, Bohol. Ug ako, usa ka receptionist. Mas nauna og work si Daniel sa hotel kaysa sa ako. Sa unang pagkakitaan ako sa iya, nakuratan yun ko kay itsuraan yun si Daniel. Kaso lang, dako gyud ang agwat sa amuang edad. Ay, kapuya kaayo eh. Lami pa unta ihigta. Kaso, oras na sad para mutrabaho na. I-check sa nako akong phone, B. Uy, hala. Ni-message lagi nako si Sir Daniel sa ako ang Facebook Messenger. Sige. Reply yan, tikapi. Uy. Ni-send siya sa ako og heart emoji with smile. Nga nun siya, uy. Murag. Naa may buot pasabot yun niya, ani ba? Dear J.N., na ako'y nauyab sa una, pero bag-o resad mi nagbuwag tungod kay wala na siya'y oras sa ako o kanunay na lang siya busy sa iyahang trabaho. Maong naka-desisyon ko nga, hiwalayan na lang nako siya kay wala na sud ko ka-feel o gugma sa iyaha. Uy, si Sir Daniel, siya di ang duty karon.
2: Hi ma'am, ganda. Good morning.
1: Oh, hello sir. Good morning, sad. Ampot ba? Pero murag nakahalata na gid ko ni Sir Guard nga mura pa og papansin siya sa ako ah. Every time nga siya ang mo-duty. Unya, kanunay na lang gid siya mo-smile sa ako ah. Ngano ka ah?

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak. Mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna, ma.
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep Z Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
7: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep Z Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bag-o.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Big

0: Food Incorporated.
1: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
3: Uy, what a-
4: Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan. Bye.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Virginia.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay partik yung bahua. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko XL Makabuhay Plus sa pamahaw. Duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
6: Bisag asa kadapi, niining kalibutan.
5: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
7: Balik sa Bohol.
5: Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.

0: ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bye.

0: Swaktopak. Swaktopak! 45 pesos ka? SRP!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
2: Mrs. Virginia Romanos, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gig ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 kagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:22 in the afternoon. And shout out the I ni Ma'am Nita Valderosa nga namino karon. Thank you so much, Ma'am Nita Valderosa. Mga ka-dearest friends, ania ang atuang mga kalihukan karong adlawa isip kabahin sa Sandugo Festival 2026. Padayon ang second Sandugo Pickleball National Tournament nga ginahimo sa The Pickle Love Calceta Cugon. Anausab ang mga kalihukan sa Dawis, Panglao ug sa Tagbilaran City. Padayon usab ang Bohol Reef Summit nga gihimo karon sa Island City Mall. Ug karong alas 7 sa gabi, ayaw kalimti ang The G and Do Performance sa Bantawan Old Airport. Maunay mga kalihukan karong adlawa ug padayon ta sa pagsaulog sa Sandugo Festival 2026. And here is a song, Tonight I Celebrate My Love. And again, this is your girl Jay-Ann right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Dear J.N., kada musulod nako sa trabaho, mabantayan gud nako nga si Sir Daniel magsige na lang og lantaw sa akoa. Hangtod sa
1: Hi ma'am.
0: Hello sir. Yes, unsa may ato?
1: Oh, ma'am, kanang manguta lang unta ko kung naa ba kayo uyab?
0: Uyab? Wala ko uyab, sir.
1: Ah, mao ba, ma'am? Kanang ma'am, pwede ko mangayo og number sa imo, ha? Kung okay ra.
0: Oh, okay kayo, sir. Way problema. Di ako.
1: Ah, salamat kayo, mama.
0: Welcome, sir. Dear J.N., kanunay good mo text si Daniel sa akoa o good morning na ay usahay, dili na ko a-replyan o na ay usahay sa mukansad ko sa iyaha. Pero sa dihang naami sulod sa amu ang gitrabahoan o nakig-istorya ko sa ako ang katrabaho na si Mark, nahalata na ko nga nagselo siya o wala gyud siya nagtingog-tingog sa akoa at tong adlawa. Himala, wala na siya mi-text o good morning sa akoa karon. Ngano ka ha? Ay pasin, nagselos gyud to siya. Ay, bahala to siya oy. Pero happy ko karon kay gitakad na sad ko ni Mark. Wait sa, naa na ba kayong iyab ni si Mark? Oh, maayo pa. I-stalk na ako siya sa Facebook. Pero, kaso lang, nakalock man ang iyang account, uy. Ay, Mark, unta, ikaw na lang ang akong mauyab karon.

0: escape to Italy right in the heart of Panglao at Napulit.
1: The Italian Cafe Bistro, from our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients.
0: Every bite is a taste of Italy.
1: So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao,
0: where Italy meets Bohol. Buon appetito!
2: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
3: Send me Glight, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding light.
5: Drink responsibly.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang ato kadulngan.
7: Basta na ay hilanat,
8: dapat matik. Ibay, Jessic.
7: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik. Ibay, Jessic.
9: Alagang Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
14: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Bye.

0: Tiguwang na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what a-
3: Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Bag!

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka, SRP!
1: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa inyong pinakapaboritong segment. Alam ko po, marami pang nag-aabang po para po dito. Ito tinatawag po nating texter segment sa kalusugan. At sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline numbers sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At simulan na po natin ang inyong mga katanungan para sa inyong kalusugan. Alright, we have our texter, Doc Lena. Diagnose po ako with hyperthyroidism. Goiter daw po ito. Lagi po akong kinakabahan, pawisin, mabilis po ang tibok ng puso, umapayat, kahit maraming akong kinakain sa araw-araw. May tulong po ba ang EXL Makabuhay para po dito? Nena from Puerto Princesa City. Tama po yung naranasan niyo po yung mga sintomas na po na yan, lalong-lalo na sobrang lakas mo lang kumain, pero dahil napapansin niyo po na umapayat pa rin po kayo dahil sa sobrang mabilis ang metabolismo mo. Overactive thyroid ang meron ka. Minsan nakakaranas ka ng sobrang init, no? Para kang tulad na nagkakape araw-araw, no? At pumapayat kahit hindi naman po nagdi-dieta. Kailangan niyo po ma-regulate po talaga ninyo ang hormone production po ninyo, ha? Of course, please avoid caffeine, no? Refined sugar, stress. Kumain po ng mga anti-inflammatory food like gulay, root crops, and napakayaman sa omega-3. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule dahil ito po ay nagko-contains po ng acetaba at oregano. May mga natural anti-thyroid properties na tumutulong sa pag-regulate po ng hormones. And even, meron po isa sa mga key ingredients po nito, yung serpentina at lagundi, na nagpapakalma po mismo ng nervous system at anti-inflammatory properties. Makabuhay Vitamin at Neem Plant, known for hormonal balancing at immune support. Isabay niyo po lagi ang EXL Makabuhay Black Coffee sa EXL Makabuhay Capsule dahil may mga kombinasyon po ito na tumutulong sa pag-regulate po ng blood sugar at pati na rin sa pag-correct na metabolismo para hindi ka mabilis na mag-crash ang iyong timbang. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 2 times a day, umaga at gabi. Before meal, EXL Makabuhay Black Coffee naman at least 1 sachet 2 to 3 times or 4 times a week. No, yan po yung gagawin po natin. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May congestive heart failure po ako. Lagi po ako iniingal. Namamanas po ang aking paa at pati na rin ang aking kamay. May matutulong po ba ang EXL Makabuhay products para sa karamdaman ko? Christian from Digo City. You know what, no? CHF or congestive heart failure. Ito yung mga sinyales na hirap ang puso mo na magbomba po talaga ng dugo. Kaya naiipon po yung fluid sa baga at pati na rin sa katawan. Kaya dito kailangan po natin na palakasin po ang heart muscles. Kinakailangan po na i-reduce po natin ang inflammation. Importante iwasan po ang fluid retention at suportahan po ang blood circulation. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga ingredients tulad po ng turmeric, garlic, cinnamon, neem plant, serpentina na may mga vasodilating at anti-inflammatory effects na tumutulong para bawasan po ang pressure po ng puso mo. Bawang at asitaba naman na pampalabnaw po ng dugo at pampababa po ng cholesterol. Meron din po itong malunggay, spirulina, ginseng at mangustina, palakas ng ating katawan at antioxidant na kung saan ay napapanatili po ang heart function. Idagdag mo pa ang sambong at psyllium husks na isa sa mga powerful ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na may mga natural diuretic para maiwasan po ang pagmamanas. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 3 times a day before meal at dagdag mo rin po ang EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet per day. Sa umaga, napaka-importante po ito. Importante po ang low-salt diet, bawasan po ang taba sa pagkain, and of course, i-monitor po lagi ang blood pressure regularly at maglakad-lakad kung kaya naman po. So light lang, start with light exercise. Alright, so we have another texter, Doc Glenn. Mataas na po ang creatinine ko. Masyadong mababa na rin po yung EGFR ko at mahina na rin po ang function ng aking kidney. Baka daw po idadialysis ako sa susunod na araw. Ano pong dapat kong gagawin? Ruben from Uzami City. You know what, no? Ang mataas sa creatinine ay sinyalis po na nahihirapan po ang kidney na mag-filter po ng waste ng ating katawan. Habang hindi pa kayo nakapag-dialysis, pwede pong tulungan ninyo ang kidney ninyo sa pamamagitan po ng mga natural approaches. Just like you can choose some herbs na pwedeng maglinis po ng inyong kidney, i-improve po yung urine output, protektahan po yung remaining kidney function at i-reduce po ang inflammation. Ang EXL Makabuhay products ay may mga tamang kombinasyon para po dito from sambong, lagundi, serpentina, mga natural diuretics na tumutulong sa pag-ihi at pag-flush po ng toxins. Turmeric, neem plant, makabuhay, asitaba na may mga anti-inflammatory at nephroprotective properties. Guyabano, cinnamon, spirulina, guava, malunggay na may mataas po na antioxidant na tumutulong para sa pag-repair po ng kidney cells. Psyllium has at insulin plant na good for digestion at blood sugar control na kung saan ay napaka-importante para sa kidney health. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsule 2 times a day before meal, morning and evening. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet sa umaga at even sa hapon. Alright, huwag rin po kalimutan na iwasan ang mga maalat at mga process na pagkain. Uminom po ng at least kung kaya po na depende sa recommended po ng dosage po ng inyong mga doktor at importante magpakonsultan. Kumain po ng mga prutas at gulay and of course, please focus to your potassium ba kasi biglang tumaas po yung potassium ninyo. Regular check-up for creatinine and even the function of your EGFR. Alright, we are running out of time. Hanggang sa susunod po muli na ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Always remember that stay healthy, stay blessed dahil sigurado kang malusog dito sa EXL Makabuhay. God bless us all.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nga batuka ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Tagna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial, ang atong kadulngan.

0: ito'y swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!

0: Virginia.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bag!

The new Kiss FM 102.3. Give it a check. We get 52 minutes after 3 o'clock in the afternoon. That's another requested song back there. Nothing's Gonna Stop Us Now. That song was brought to you by Casino Plus. Hey, it's 53 after 3 o'clock in the afternoon. We get here a public service announcement to make. Nainawala nga wallet day color black. Unya, kanto na siya nawala atong Friday. Mga siguro mga 6 p.m. something. Unya, dihara na siya. Murag nahulog na siya. Diha banda gikan sa may Alta Cita going to Fortune Agrivet or diha tabok dihang dapita. So kinsa tong nakapunit sa maong pitaka, nato siya isulod nga cash. Unya, kanto nga cash na ba? Kaya papalitay yung tuogon. O medicine para sa iyang sick nga mother. And then, apunto yung mga importante nga mga ATM cards na ay mga IDs, importante yung mga documents. So, palihog lang ko, kinsa itong nakapunit. Iulit lang sa lost and found section sa DY, station DYRD. Yan ang po yung contact number dito sa Tag-iya. Or na ay kuan. Or actually, na ang pangan sa Tag-iya ato. Pwede sa nasa ID. Or, better yet, pwede diri sa station DYRD nga lost and found section. Okay. Actually, ingon pa ang Tag-iya nga kanang bisag dili na mauli tong kuan, cash. Pero, kung ikaw nakapunit ka ito, mas mayo pag mauli ang cash, di ba? Okay. Para gito sa iyang, kuan, sa iyang sick nga mother. So, if you have any idea kung naamoy ka ila siguro nakapunit or kung ikaw ba ang nakapunit, well, you can return it here sa Station DYRD Lost and Found section. It's 3:54 now, folks. More of your favorite hits right here on the new KISS FM 102.3 Bohol.

0: og sulat, maglisod na kag piano, or paggamit sa imuhang mga tudlo. Later, kung unya-unyaon lang nimo, dili nimo magapan og dali, dili nimo tambalan, pinanga, ang musunod niini nga mga simptomas ang depresyon. Dali na ka ma-depress og manggawas na ang daghang mga simptomas. Kining Parkinson's disease, problema ni siya sa atuang nervous system. Ang nerve cells diha sa basal ganglia sa atong utok na to, hinay-hinay nga nadaot. Maunay hinungdan nga madaot ang imuhang movement, ang imuhang mga voluntary movements. So, ang saman yung mga voluntary movements, maunay siya ang walking, talking, no, baklay, magstorya, musayaw baka. Kining gustohon nimo nga buhaton ni, ilihoko nimo ni pero maglisod na ka og himo ni ana. Tungod kay ang imuhang gamayng organ sa imong utok pinangga nga mo'y nagkontrol sa imong voluntary movement kanang gustohon nimo nga buhaton, nadaot na siya. Usa sa mga gulay nga nindot para sa ato ang utok nga dili ta magkurog-kurog panahon nga matiguwang ta, kaon mo kadaadlaw kamunggay og saluyot. Kana pinangga, the best kana sa utok. Ang Parkinson's disease, progressive disorder ni siya. Hinahinay ni siya nga mahitabo ay ha madaot ang imuhang o ang atuang utok. Muna importante kaayo nga kabaluta sa lifestyle, kabaluta sa mga simptomas para makalikay ta. Ang hilig o karne, unya kulag tulog, kulag exercise, unya stress pagyod, taas o risgo nga magka Parkinson's disease. Kanang mga pagkurog-kurog sa kamot, tiil, pag once pasagdahan na siya pila ka mga tuig, mahulog na siya depression basta simptomas na sa Parkinson's disease. Magulano na gani ka, dali na ka motibi, mubati na gani ka, murag empty, murag kang-a ang imong pagbati, murag wala na kay paglaom, dali ka malagot, dali ka mairita, dali ka ma-frustrate, madismaya, bisan sa mga gamay nga mga butang. Nawala na imong interes, dili na ka malipay sa mga normal nga mga activities nimo. Wanay gana sa sex, wala kay gana sa mga sports, di nakakatulog kaayo, na nakay insomnia, manay mga simptomas sa depression. Pero sa hypod, sige na lang po gagkatulog, kapoy ang imong lawas, nga bisan sa mga gagmay nga mga task, murag maglisod ka na. Labi na pag wala na'y gana mo kaon, ang uban mamayat na, ang uban pod manambok, mapuno silag kabalaka, dili sila mahimutang, hinay kaayo ang dagan sa huna-huna, dili kay ka makaisip og tarong. Usahay ang imuhang istorya, murag problemado, imong body movements medyo hinay, mubati din ka nga murag wala na'y bili ang imong kinabuhi, murag guilty ka, maglisod ka og decision, pag-concentrate sa imong mga trabaho, labi na sa paghinumdum sa mga butang. Og labi na mga pinangga, kung magunahuna nagyod, magpakamatay, simba ko lang, labad ng ulo, sakit na ang likod. So ang mga tao nga may Parkinson's disease, mawala ang nerve cells nila nga naa sa parts ato ang brain kanang responsable sa pagkontrol sa voluntary movement. Gitawag na siya substantia nigra, no? Naa na siya sa ato ang pinakatunga-tunga sa tong utok kanang gitawag basal ganglia. Taigong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: drink responsibly.
1: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Og usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins and nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Baleleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mini Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
4: Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z+ na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita?
3: Kadyot lang!
10: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
14: The verdict is in. The Bohalana radio audience have once again spoken.
15: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
14: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
15: Sa among mga kakiss,
14: sa mga kabarangayan,
16: number one,
15: kalungsuran,
16: number one,
14: and in the city of Tagbilaran,
16: number one.
14: Thank you for making us number one.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Oras, hatod ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
3: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
4: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana kada tuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
4: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
3: Oh, mao ba mare?
4: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
3: Sige mare ha. Sige. Dagdag salamat sa imong impormasyon ha mare. Ugma dayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
5: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy! What ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilabyan. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karun, kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

support. And the Just Do It Band will play during the Bantuan Festival Grounds sa ilahang live acoustic performance. And this coming Thursday, mga higala, will be the humanitarian mission dito sa Mabini. Sandugo bloodletting activity dito po sa Inabanga. This coming Thursday is the Amabilane Duo. Moy Mujam nato dito sa Bantawan. And this coming Friday is the Sandugo Radio Throwback Concert. Dito sa L-Star Diner Seafood and Grill Poblacion Dawis. And the same day, Friday, will be the Dip at Night dito sa Bantawan Festival Grounds. And this coming Saturday, mga higala, is the Patikan Pintados Body Painting Contest dito sa Island City Mall, Tagbilaran City. And the same day, Saturday, will be the BIT Night School Talents dito sa Bantawan Old Airport, mga higala. There are a lot of activities piled up for this week, mga higala, in celebration of our Sandugo Sabohol 2026. Maunang get up, mga higala, keep moving, and let us all support our activities as we celebrate the Sandugo Sabohol 2026. And everyone, mag-sandugo na ta. And speaking of sandugo, mga higala, no, kagahapon na start ang ato ang different sandugo tigi events, mga higala, no. And usa na diha ang Unduro, ang Kalamay half marathon run, ang Swim Fest, mga higala, nag-start na po siya, ang Karate Do. There are a lot of sandugo tigi events, mga higala, nga nagsugod na yun and ongoing pa. And there are a lot still nga nag-prepare pa yun, no, for the upcoming events for our sandugo tigi. But kagahapon, nahuman ang sandugo Kalamay Run Half Marathon 2026, no? There are a lot of runners, no, nga ni-appeal sa mong sandugo Kalamay Run dito sa Hagna. And there are a lot of participants sa mga higala na dili lang taga-Bohol, no? There are a lot from Cebu, from Luzon, and even Mindanao nga ni-participate dito sa mong run. Monang, congratulations to all organizers, our event organizing partners, no, for the Sandugo Kalamay Run 2026, especially to Be Safe, Municipality of Hagna, no, and the SK of Hagna for conducting and organizing with this such amazing marathon, mga higala. Thank you so much. And of course, no, gagahapon kay ni apil mong putag dagan, isagwata mama og dagan. Idagan mo po tamo ng karon mo. Mostly sa itong mga team PYD o okay, kiniapil mo po dagdagan sa mga Kalamay Run. Unang karon sila, no? Pag-duty nila. Paglugos mo tikang sa hagdan. No? Grabe ang sakit pa maol, no? Pero anak lang gid, no? Ginusto niya naman yan. No? Hindi mo po nakababot o, oh, no? Bahala mo diha. Ito, oy, anak gina, no? Una, congratulations to all runners, no? Who completed kan kita wag desa mga conquerors. Conquerors din sila, no, kay grabe ang ilahang nahimo nga dagan, no, tiaw by na categories of 6k, 12k, and kaning 21k, no, ang half marathon, nagrabi gud kaayo. No, and ang kuan po nang agianan po is uphill, downhill, no. So it's a really really challenge. It's really a challenge gud, no, sa mga runners ang maong Kalamay Run. So, congratulations to tanan nga ni appeal sa tanang organizers, sa tanang partners for a successful

run 2026. And of course, to ang ato ang pickleball gihapon no nagsugod siya last Friday. And up until next weekend, this weekend, mag-continue gihapon siya for the different categories. Mo nang sa tignahan, mga picklers na to dihano, kasi may mga picklers dire. Kasi may mga picklers, no, nga ganahan, gibutan ako sa ato ang pickleball tournament, sandugo pickleball open tournament. Doon lang mo dito sa Picalab at Tagbilaran City Tapad sa may Tagbilaran Fire Station, o Bureau of Fire Protection nga station diha sa Tagbilaran City. Unahan gamay, akilid gamay sa City Hall. Doon lang mo diha, no, tanaw lang mo. And dito mga kita ang mga maayo, mga bunal, yun, no? Mga bunal o ganang paddle. Mga maayo gipod sila, no? Nakita dyan rin mga koan lang, di ganit kaigugbula. Kilid-kilid lang, tatanaw lang. And of course, our Swim Fest, Sanduko Swim Fest Tournament. Nagsugod na po siya last Saturday and nahuman na siya gahapon. And for the winners, no, we will post all the winners of our Sanduko Tigi events. And the Undurong tournament panghigala gahapon po is nahuman na ilahang nahuman na ang maong tournament. And there are a lot of participants outside Bohol nga ni join jud sa mga nagkalang-laing contest na to for our Sanduko Tigi. And we encourage all our Boholanos to support all our tournaments as we celebrate the Sandugo Sub Hall 2026. Time right here is 5:18 in the afternoon. Before anything else, mga higala, no? Just a very, very quick plug, mga higala, sa ganahan mo appeal. Sa maong kaning gitawag na tuog. Isa mo itong mga ganahan o praise and worship, no? Yung type of person na ganahan ng praise and worship. Calling all our youth out there. Youth, mga bata, mga tiguwang, batanon, sa panadiha. Join us for an unforgettable night of worship, collaboration, and faith and courage as we discover what if means to face the giant together. This is on August 8 dito sa Bantawan Old Airport, Tagbilaran City. Admission is free. We invite everyone to join the night of worship dito lang diha, no? Sa Bantawan as we celebrate the Sandugo Sub Hall. Time right here is 5:19. What a better way for us to listen to the music of DJ Munterde with his song Ikaw at Ako right here on the new KSFM Bohol.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Strong Sona.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Tasna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli sa Bugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: And Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na klima. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na klima. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
6: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo kaadlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa GXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot-kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
9: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan? Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kay kana-admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
12: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
11: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usaka blank sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
12: Oh, mao ba mare?
11: Interesado ko makuha sabog share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero 0938-413-6179.
12: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
13: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw og ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation. Strong sauna,
6: strong ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
9: Without you, I'd be lost without you.
8: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
9: You.
8: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
9: You.
8: Ay, napalayo uli.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
10: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
12: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
13: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
10: Naulian na ka, ma?
11: Gahapon pa.
10: Ah, kuya waoy!
13: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
14: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang sarap.

0: Virginia.
1: Happy fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Gadget lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bag!

buhay, kumusta? And welcome sa atong tulumanon sa ka-oras. Again, makat-on ka na usab. Sa dagang mga butang, daghang mga hisgutan, at taw-tawd lamang labi na sa atong mga produkto. Huwag nga itong pagpanambag sa atong sender later. Sa tambagi ko, Lady Batu.

0: adlaw na.
1: Mura ka magwapa maanad.
0: Naada na ko ris oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Diyosima.
0: Huwag ko mahibaw kun ugma.

Lady Baton, inaalala ko noon ang pagiging abusado ni Hector sa kabaitan ng aking among biyudo na si Sir Dalton. Inaalala ko ang kung ano pamang pagmamalabis at panggagatas na gagawin niya sa aking amo sa pamamagitan ko. Noon pa nga lamang, Lady Baton, ay nahihiya na ako. Paano pa kaya sa susunod na gagawin ni Hector?

0: ayaw na huna-huna ang gibuhat sa imong partner, Joshiba. Nakasabot ko. Nakurat lang siya kay may source of income kaman. Pero dili siya magpaswabe. Kay makamao kong mutabang ni mo, aron may abogado mo laban ni mo, batok niya.
1: Sir Dalton.
0: Ikaw usab, once in a while, kinahanglang mo reklamo kasab sa mga butang na ipabuhat niya itong tawhana diyan ni mo. Aron aware siyang supa ka, Josima. Kay kung mutando ka lang kanunay, magtuo siyang ulipon kaniya. O gaang iyang tingog ang balaod sa kinabuhi mo.
1: Sir. Dili lang yung gusto ugubot, Sir Dalton. Gawas pa. Mahal ko kaayo si Hector para misupak o para musupak pa ko sa ikalipay niya.
0: Pero sa gibuhat mo, mahurot ka, Josima. Hangtod nga, wa na'y mahibilin pa ni mo.
1: Ha?
0: Take it from me, Josima.
1: Nakasabot ko, sir. Ang tinuod mo resign nilang gani unta ko. Pero may offer ka og dungag nga, ngag benepisyo. Og nahuna-huna ako usab. Kinalaman narbaho ko aron makatabang ko sa pangado-adlaw namo ni Hector. Labaw sa tanan. Kining pagpanarbaho ko ang nahuna-huna ako nga paagi aron magpabilin kami sa Hector isip magtiayon. Kini ang paagi aron dili kami magkalagyo.
0: Josima.

Lady Battle, kahit napapalibutan na ako ng napakaraming dahilan para bitiwan si Hector, pero pinipili at pinakamagigot pa rin sa lahat ang dahilan ng aking pananatili, ang pag-ibig at pagmamahal ko sa kanya. Sa maniwala ho kayo at sa hindi, Lady Batod, ay pinagpipilitan ko din naman sa sarili na iwaksina ang lahat at piliing iwanan siya. Pero ang ending ko po, nagmamahal at umiibig pa rin ako sa kanya. Ewan ko kung kabaliwan ang damdaming ito noon, Lady Batod.

0: Gikahimamat ko na makaduang higayon si Sir Dalton. Buutan ang tiguang, dili kasarangan ang iyang kabuutan sa sama niyang dato. Kay ang kasagaran manggod nga nailhan kong dato, mga mapahitas on man. Pero lahi ang imong agaon, Josima. Swerte katuod niya.
1: Maubitaw pa, Fredo.
0: Nasabot-sab na ako o akong namatikdan. Manggihatagon si Sir Dalton. Mapinanggaon. May pagtahod kang bisan kinsa, bisan natong mga pobre. Mapahiubsanon. Unya maayo ang iyang taras. Pinangga kaniyang iyang empleyado.
1: Mga butang o tratamento nga wa ko masinati. Sud sa pipila na ka mga katuigan karon uban kang Hector pa. Sorry pa, Fredo.
0: Josima.
2: Unya, unsa na may dagan sa tanan dito sa bahay sa mong agaon, Josima?
1: Okay lang, Hector.
2: Kuidao ba yagyod, ha?
1: Ha?
2: Tingaliglahi na ang inyong kasuod atong tiguang mong agaon. Hitsuraan ba yagihapon siya bisan tiguang na unya byud? Mistisuhon. Tingali ba ka gusto ka maduga ito niya?
1: Unsa?
2: Kuidao ba yagyod? Malintian kay gyud na kung amawa ka.
1: Hector.
2: Isilsil sa imong alipatakan, ha?
0: Dili ko mo ilabisan unsa pa kadato, okay? Kung ako'y agrabyaduhon, ha, utangon ko yun siya sa hari.
1: Unsa?
2: Tinood ang isulti ko. Ugbuhaton ko yun, Josima. Kung makadevelopay mong duha, ha, mag-unong yun mo, paingon sa impyerno.
1: Oh.
3: Kinsa pa itong naibinuhatan, maupay madudahon, di ba? Kung kinsang namutak, maugin ang itlog, no? An agid ang peg. Anyway, kamakabuhay unag, ikadahog na pa lamang sa chapter 4 sa revelasyon ni Josima ang atong nabati. Pero unia ako man sa pipila ka mga painomdom sa itong pagbalik, ipaday na itong tanan, ang atong pagbasa o pagdrama, kay napa ikatulog katapos ang tipaka nga parte sa iyahang chapter 4 nga istorya. Okay, di ni lamang sa atong tulumanon, sa imog tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
6: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
7: Excellent health, excellent life sa EXL Makabuhay.
9: Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarbo. And you can never go wrong kung everyday ni mong apagabuhaton nga imuhang isipon o himuon ni mong partner ang pagtumar. As in everyday again, sa tuang bugtong nga kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipin mo ang dietary supplement. Kanatong kaya ng mga ingredients, everyday na itong balik-balikon ng katuodog ingredients. Nagiusa lamang diya sa ato ang kapsula. O gamatag ingredients, doon na ikahatag ka kanindot o kaayuhan nga ito mabinipisyo para sa itong panlawas. Usa na diya sa dagan ng mga ingredients nga naa sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang ashitaba. Usa may mga binipisyo ka makabuhay sa ashitaba sa ato ang health. Daghang mga tao sa Pilipinas ka makabuhay ang dili gid familiar kun unsa ang binipisyo sa ashitaba. Ang ashitaba usa ka ni aka halamang gamot ko sa Tagalog pa nga mulabong na nga sikat kay nang ginagamit ito sa nasod nga Japan. Kana party lamang sa pareho nga pamilya sa carrots, sa parsley nga ginakaon na og dunay mga medically important parts sama sa ugat, sa dahon ug sa tangkay mismo nga makatabang ng tanan para malikayan ang thrombosis, ang cancer ug ang paglago ug ang paggrabe sa diabetes. So dunay gamit ana ang mga aktibo nga ingredients ashitaba, apil na diha ang vitamin B12, phorocoumarins, flavonoids, sorreline, bergaptin, xanthotoxin ug ang angelicin. Ginapakita usab diha sa pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay nga ang ashitaba dunay mugana na ba isip usa ka cosmetic ingredients, anti-inflammatory, anti-neoplastic and potent antioxidant. Maingon sab nga ang B12 importante sa pagmintinar sa himsog nga blood cells ingon man sa nervous system. Nagagana usab ang mga calcones para malikayan ang thrombosis, ang cancer ug ang pagdako sa tumor. Lakip na upa diha ang kanabitang paggrabi, ang pagboost sa diabetes. Ang flavonoids, doon ay mga tawag niya ng characteristics ka makabuhay sa antioxidant, ingon man anti-aging. So ginagamit ito sa mga ashitaba para malikayan ug matambalan ang paghubag, ang metabolic syndrome, ang mga tumor ug ang mga cancer, ang high blood or alta presyon, ang pagsaka sa imong timbang or kanabitong grabe ni mong katambok or ka-obese, ang diabetes, ingon man ang insulin resistance, naapariha ang viral infections, thrombosis, o kanang grabe nga pagkaapikta o pagkadaot sa atay, and sa stroke. Kanapipila lamang kamakabuhay ang balatian or mga diferensya sa lawas na pwedeng tambalan pinaagi sa ashitaba. Asa man tamang huwag ashitaba kung huwag yun diha ato din yung pugson nga ang ashitaba usa lang na sa daghan ng mga ingredients kaya naasa ato ang kapsula. So asa ka pa? Hari na ta, mag-switch na ta. Himuon na natong partner everyday. Dili na kayo mahinumdum lang ta. Kamakabuhay para doon natin protection sa itong lawas. Batok sa mga nagkadaiyang nga mga virus o ngining mga sakit ninana og kundo na nakay sakit tabangan kang mawagtang na sa imong sistema para mabalik ka sa imong kahimsog og sa imong panglawas. Ang ashitaba usa lamang sa bonggang nga mga ingredients nga giusa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus. Moinom ka tani ana every day Easy ba to ang dietary supplement?
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Doon nagkikinabuhi sa makabuhay. Labi na sa ato ang all-in-one nga kape nga ginatawag nato nag all-in-one nga naman. Kada tungod kay ang atong kape lang ang naidaghan ka mga ingredients. Gagiusa lang diha. Actually, daghan more than 10. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients in 1. Giusa lang sa tong kape. Imposible, Lady Batod. Ako, posible giyod ka makabuhay. Atong EXL Coffee Mix 17-in-1 sa 17 ka mga ingredients nga diha nga makabenepisyo ang atong lawas diha. Usa diha ang insulin. Ang mga dahon sa insulin plant ka makabuhay aduna kanay carosolic acid nga nagatabang para matibuok ang insulin nga kanabitong nagatambal sa diabetes. Sakit na sa usa ka diabetic ka tao. Kanapod gituhuan nga ang pagkonsumo sa mga dahon sa insulin makatabang na para mapaubos nato ang level sa glucose sa dugo o ang mga diabetic na nagkakaon sa mga dahon o dahon sa insulin plant mismo. Oy, bonggang-bongga mapaubos po ang level sa glucose sa ilahang dugo ng bonggang-bongga. Ang spiral flag o ang nagniningas na costus, oy, na ginatawag nato sa insulin plant para sa mga anti-diabetic, doon ay mga nagkadaiyang mga characteristics. So, na ay mga pipilapod ka mga benepisyo sa ato ang health. Ang insulin. Oo. Ginakontrol sa insulin mismo ang pagsaka sa level sa asukar sa ato ang dugo. Ang regular nga pagkonsumo nato sa dahon ni Ina, nagpugong na sa pagsugod sa mga grabe nga problema sa health kana tungod sa diabetes. Ginaayo usab ka makabuhay sa insulin plant ang ato ang panunaw mismo. O, ang itong digestion, pinaagi sa paglihok, isip po sa ka natural nga prebiotic. Oo. Unya, ang pagdaku-usab sa bonggang-bongga ng mga nindot or okay ng mga bakterya sa atuang tiyan o sa atong bituka mismo. Kanasab nga matang sa tanong, ang insulin plant ka makabuhay, doon na sa mga characteristics sa antioxidant nga nagatabang usab ka na sa pagguba sa mga libreng radical or free radicals. Libre gid ba no? Gitagalog lang. Kana mga free radicals. Unya, ginaprotektahan sa mga tong lawas gikan sa pipila ka mga sakit sa atuang lawas. Ang insulin plant ka makabuhay, doon na kanay kapasidad para mamintinar nato ang sodium ug ingon man ang tubig. Doon na kanay diuretic nga characteristic. Mabitaw na nga makaayog yun ng insulin plant sa atuang health. Labi na sa imong pantog, hasta na sab sa imong bato. Ganyan. Unya ka protektahan usab sa insulin plant ang imong lawas gikan sa mga bacterial infection kana tungod sa mga antibacterial properties nga naa diha. Ang mga antioxidant ni ana makaayo usab ka na o kita malikay sa mga nagkadaiya nga mga sakit labi na sa diabetes. Tungod kay pwede usab gagubon sa insulin plant ang mga deposits sa mga tambok sa mga fats ba o kana mga wapong gikinahanglan nato nga hilo sa ato ang atay mismo. Pwede usab ka na nga gamiton kung ikaw doon na lagi problema sa imong atay. Doon yung mga pipila ka mga pagtuon ka makabuhay nga gipahita po nagpakita sila nga kana nga insulin plant doon ay anti-proliferative and anti-cancerous properties. Mabitaw na nga pwede ka na nga malikayan ang mga cancer pinaagi sa insulin plant. Pwede usab ka na nato nga malikayan ang level sa pagsaka sa kolesterol sa dugo. And at the same time, malikayan po ng mga sakit sa cardiovascular. Tungod sa mga anti-inflammatory properties nga naa sa insulin plant ka makabuhay, matambalan ni ana ang mga naghubag nga tutunlan. Importante kaayo og kana kay makatabang yun, makahatag og benepisyo natong tanan, labi na sa mga diabetison. Ang doses sa tambal nga insulin plant, nagkadaiya sa matag tao kana tungod sa ilahang physical nga kondisyon. Gayon pa man, ang normal nga ginarekomenda nga dosis ana, duha ka beses lamang sa usa kaadlaw. Unya ang atong insulin plant, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naas ato ang all-in-one nga kape. Ang atong EXL Coffee Mix, 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon core? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking Dagan salamat ka Makabuhay. Oy, alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
11: Lady Bato.
3: O garon ka Makabuhay, sa atong pagbalik ang sumpay at na ipigayon ang ikatulo o katapos ang tipakanga parte sa chapter 4 sa istorya ni Josima. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
11: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Battle, hindi na lamang ho ako umimik sa bantang yon ni Hector. Napaisip lang naman ako noon na sa kabila ng katotohanan siya naman ang nagluloko sa aming dalawa sa aming pagsasama, siya pa ang may ganang magbanta at magalit. Hindi niya talaga kinikilala ang sakit na nararamdaman ko noon sa pangangalun niya niya. Wala talaga siyang pakialam sa damdamin ko. Walang halaga sa kanya ang panig ko. Siya lang yata ang mahalaga. Siya lang ang dapat masaya. Siya lang lahat. Sir Dalton?
1: Naunsa ka bang ni akaman makatuog sa sofa? Wa ko na lang ikaw pukawa. Gidadaan ko na lang ikaw og habol kay tulog man.
0: Salamat, sir.
1: Ugma ka mo pa uli sa inyo kay Sabado naman sab, di ba? May gipaandam ko sa akong helper.
0: Ha?
1: Mga groceries para ninyo ni Hector. Apil na sab ang iyang mga ginikanan.
0: Sir?
1: Ayaw na lagriak. Kalipay ko ka na, Josima. Ayaw na balibari.
0: Sir Dalton?
1: Unya, dili ba matod mo ang imong iyaan o sa kaigagaw to sa ospital kay may sakit? Nangayog tabang ni mo. Bueno, padad-i silang kwarta nga ilang magamit. Tabang na lang nako nila. Aron sabi na makuhaan pang imong sweldo.
0: Sir Dalton?

pala, no? Kamang gihuna-hunaon, yun kaayo ni Sir Dalton. Kabuutan na lang yun. Ginoon ni mahibaw niya, Josima. Uwa ko na lang sa balibari ang iyang haniyag, mamo. Pero ang kunon kong nauwaw ko. Mapasalamaton ka. Igo na ka na, Josima. Anyway, wa mo man pangayu aba. Pero iampo si Sir Dalton nga mahimpit na gid ang iyang kaayuhan. Deserve ka ini ang magdugay pa din sa kalibutan tungod sa iyang talagsaon nga kabuutan. Nanghupaw ka manggod. Nakahuna-una lang ko sa tanan. Ug nakapangutan ako. Nga unsa? Nga, ang simpleng kabuutan ba sa tao nga sama ni Sir Dalton? Igo na nga makasulti kung nindot pagihapon ang magpakabuhi. Kunitan di sa gugmagikan kang Hector, nga dugay ko ng gustong batiun pagbalik. Josima!

Lady Batod, ayoko magsisi sa bawat isang desisyon na ginawa ko patungkol kay Hector. Pero ramdam kong may panghihinayang ako sa buhay. Hindi ko na tinukoy pa kung ano. Basta't ang tiyak ko, parang nagsasayang ako ng lahat sa akin sa piling niya. Sa isipin niyan, Lady Batod, pinaalalahanan ko na lamang ang aking sarili na asawa ko na si Hector at wala nang bawian. At mahal ko siya, period. Pero habang tumatagal ako sa poder ni Sir Dalton, mas lalong nagseselos si Hector sa kanya. Nakaririnig na nga ako, Lady Batod, ng mga hindi kaaya-ayang pagdududa. Ang akala ko'y bumabalik na ang damdamin ni Hector sa akin. Pero nagkamali ako.

0: ka makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, kamakabuhay mong nabati, ang kinatibuk ang chapter 4 sa relasyon ni Josima. Wapami-end dito ang yung story. Ah. Sa gihapon ni Padayon, gihapon nato ang pagpaminaw sa sumpay sa ang relasyon sa masunod pang episode sa itong tulumanon. Pero unya, promise, human sa pipila ka mga painom do, mamalik din ta. Kaya itong bitanugisgutan ng itong nabati nga kinatibuk ang chapter 4 sa iyang kasaysayan. Okay? Dili lamang gihapon sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
3: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala kong ignon nga, ginutuloy ko kung siya akong agay. Ito marun na ka masalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na. Klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interregion. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatamag sa atong kinabuhi.
0: Balikan nato ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kamakabuhay, atong himuunang dietary supplement as in everyday na itong pagatumaron. Dagan ka ng mga ingredients ug usan na diha mao ang guyabano nga makabenepisyo ang atong lawas. Ang guyabano, lami na og makabusog na prutas, kando na yung mga benepisyo against atong health. Ang guyabano, bongga ka na sa carbohydrates, sa dietary fiber, sa vitamins B1, B2, and C. Ugo pa ng mga phytochemicals na pwede makatabang para matukan na itong mga virus, mga allergens, and carcinogens. Doon yung mga pipila ka mga health benefits. At usang unahon ka rin kayo, muragdaghan kigayla. So, na yung mga pipila usa. Mga nagunang mga benepisyo para sa guyabano alang sa tong lawas. Ang guyabano makapapaubos na sa risgo sa cancer. Matod pa sa pipila ka mga pagtuon ka makabuhay, ang guyabano doon na kanay acetogenins. Doon. Mga potenteng anti-cancer agents na makapugong sa pagdako sa cancer cells. Ang guyabano doon ay sa cytotoxic effects na nagkahulugan ka na nga makapatay ka na sa mga abnormal nga cells. Ang guyabano makapa-induce usab sa apoptosis o ang programmed death sa mga cancer cells. Ang guyabano ka makabuhay doon ay anti-proliferative properties usab na makapugong sa pagdaghan sa mga cancer cells. Ikaduha, ang guyabano makapabaskog, makapahimsog sa immune system. Doon kay taas ka na sa vitamin C, ang guyabano makatabang para mas mapaligon pa nato ang atong resistensya sa atong lawas para matukan ng mga sakit o mga infections. Ang vitamin C o saka antioxidants na makapaneutralize sa mga free radicals na pwede makaguba sa mga cells o ingon man sa mga tissues. Ang vitamin C makatabang usab sa pag-absorb sa iron na importante para sa pagmugna og dugo. Unya ang guyabano in other sa uban pang
4: pagtuon nga gipahitabo, makatabang para kita nindot ang atong pagpupo. As in, everyday guilty. O ba na, usahay ra sa in a blue moon. Tungo sa taas nga dietary fiber nga naa sa guyabano, makatabang na ang guyabano para mamintinar na to ang regular nga bowel movement. Ang dietary fiber, makapaluwag na sa, kanita makapahumok sa pupo. O niya makapaubos po na sa presyon sa colon para di na kasigig utong liha. Ang guyabano sa giyod, pwede usab nga makatabang para malikayan or kung daan na matambalan ang mga kondisyon sama sa constipation, hemorrhoid, and diverticulitis. Ganon. O niya ang guyabano sa laing bahin, sa makabuhay, makatabang para makontrolar na ito ang blood pressure. Kung kay taas ka na sa potassium and magnesium, ang guyabano makatabang para mabalansin na ito ang electrolytes sa itong lawas. Ang potassium, ngunit man ang magnesium, importante nga mga minerals nga mo control sa construction o sa relaxation sa mga muscles, labi na sa kasing-kasing. O niya ang potassium, ngunit man magnesium, makatabang usab para mas muluag ang mga blood vessels. O niya matibhangan ang stress sa cardiovascular system. O ang katapusan, ang guyabano makatabang para mamugna nato ang enerhiya. Okay, taas sa thiamine ang guyabano makatabang para ma-convert nato ang carbohydrate sa glucose nga ang nagunang mo'y source sa energy sa tong lawas. Ang thiamine usab, importante usab para sa normal nga pag-andar sa nervous system ingon man sa tong muscles. O diba bongga ang guyabano? Unya ang guyabano usa lamang sa mga daghan nga ingredients nga giusa diha sa tong kapsula sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
2: May buhay! Sumakabuhay!
4: Kamakabuhay nga itong all-in-one coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients na diha, ugusan na diha ang ginger, ang luya, o saka bungang ugat, as in bungang ugat nga nailhan nga pampahumot, nga pampalasa sa mga pagkaon. Oo, nindot nga gamiton. Oo, ng bonggang-bongga makatabang na ang dahon. Pwede nga imong dukdukon, imong dugmukon ang dahon, aron nga magamit isip pang tapal sa pipila ka mga kondisyon sa lawas. Kunya ang ugat mismo nga maoji permi na itong gamiton, komo na kain na nga maoy atong pakuluan o bukalan, nga kamugna na rin tagsalabat niya or tsaag, ikan sa luya. Pwede usap ka na na nga usapon lamang o niya ipangpahid sa mga parte sa lawas ng mga apektado. Kung sabay mga sakit niya pwedeng tambalan sa luya, rayuma, nari mga samad-samad, kanang maglisod ka o kanang tunaw sa imong ipangkaon o mainom kag salabat gamit ang luya, sa imuhang pagkalibanga, ubo, sakit sa tutunlan, mga bunog sa lawas. Unya wakay gana mo kaon na kumuinom lang ka sa atuang salabat, ganyan. Or kay ikaw nagasuka diha. Or paglabad sa imong o. Or ka nang nawadan kag tingog ka na mapagaw ta usay ka na bitaw mo pud akong ginabuhat no ka nang kon kay baka nang luya sa luya kay ang peg, ganon. Mas daghan pagitag mabenepisyo tungod kay daghan kayo 17 ka mga ingredients na sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1 gawas sa luya, makabenepisyo pata sa uban pang mga ingredients nga naa diha. Munang sama na ko og sa uban pa manginom nagtag kape every day og kana walay lain ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusaang
2: Lady Batu.
4: Maraming thank you, thanks you. Maraming. Kayo, ingon, marami good. So, atong i-plural, oy, maraming. Ana, maraming thank you. Sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
4: Buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Batod, gihatod ka na ito. Siyempre, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. ang kasaligan, kasandigan o ang nag-inusarang proteksyon mismo sa tong kalawasan. Muwagtang ka na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mupatok na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang ni mo kana ka makabuhay. Kung ikaw adult, usang ato sa doon ka kapsula matag-adlaw, uban sa atong inadlaw nga tubig, diligin ang bugnaw, inadlaw ha, as in warm water. Ipahitabo ni mo na 30 minutes sa dilika pamukaon, isip ni mo ang food supplement. Unya kung na kay sakit, naghanon ni mo ang pagtumar, mamahin mo ng duha, nga ato sa tulog ka kapsula, unya 3 times a day. Inadlaw nga tubig, yapon na pag-aim nun, or warm water. Sa dilika pamukaon, mahin mo rasad nga after kamukaon, pero paabotro sa ni mo ang 1 hour, gikan kamukaon, isipin mo ang food supplement. Munang sama na kung sa uban pa, mutumar na kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule o muinom kita sa itong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. And now, ang atong sender...

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato. Diyan kaganya atong nabati ang kinatibuk ang chapter 4 sa revelasyon ni Josima. Again, wa pa mi-ended to ha, ang iyang storya. Ipadayon gihapon nato ang pagsunod o pagpaminaw sa sumpay sa iyang revelasyon sa sunod nga episode sa atong tulumanon. Sa pagkakaroon, lakbitan o gisgutan nato atong nabati ang kinatibuk ang chapter 4 sa iyang kasaysayan kaganya. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, ayaw kalimot, kalimti na lang yun ang imong gugma, ang imong partner nga hindi ka naman mahal, huwag mo lang kalilimutan ang umiti. Ganon. Smile, smile, smile and everything and God bless us. Anyway, Josima, ako na po nga pagtulunan karong adlawa kabahin sa chapter 4 sa imong istorya nga bisan unsa pa ang isulti sa mga tao sa palibot, labi na itong mga tao nga concern nato kabahin sa flaws, kasaypanan, dili maayong ataras, character, or kadautan sa usa ka tawo nga atong gimahal. Basta kay nagmahal ta sa tinuoray, di kita maminaw, no? Pwede maminaw, pero ipalapos tas pikas dunggan. Love can move mountain once again. Sa wa pa mahigugma, di jud ko maging ano, ay makadungog tayong ini yung istorya ba? Huwag ko ako mahigugma, bahala o di ka diha. Di jud ko magstay ni mo, makigbuwag yud ko, unya ka nandapatan ko ni mo, musukol yud ko sa dihang. Diyang nahigugma na. Sobra pa dayan ang kayang buhaton. Magpaulipon og taman, dawaton ang kamatuoran nga mga bit ang iyang partner. Hala, sige lang. Basta permi mo pauli sabay. Okay na lang. Ana, no? Well, we do not kanabitaong need to choose, kanabitaong kinabuhi, sitwasyon, relasyon nga masakitan ta. Piliun nato ang usa ka kalipay nga deserve kay nato. Karon kung kana ang happiness, dili na nato makuha sa atong gituhuan nga maoy source anang tanan sa usa ka relasyon, ngano magstay man ta? Ngano ato mang silutan ang atong kaugalingon? Do not be too hard on yourself, kamakabuhay. Kay at the end of the day, kita gihapon magpili sa ato ang kapalaran. Pirmina na akong gisulti, kung unsay sitwasyon nato karon ato nang gipili, napugos man ta o wala, gipili nato na. Ang pagstay nato ang sitwasyon o relasyon, kung napugos man ta, choice nato nga mapugos. Or kung wata mapugos, choice nato nga magpabilin. Mao nang watay katungod nga mo reklamo, kay ato maning choice, merese manin nato, minana bitaw. Ngayon, kung gusto nato na umalpas mula sa isang sitwasyon na nakasasakit na sa atin, sa isang relasyon na kanabitaong kawad una o kanang respeto sa atong kaugalingon, choice nato ang mo stay away from that relationship, from that situation, no? Kay para malipay ta, kay mubura ka ang kinabuhi para magstay ta anang usa ka sitwasyon, anang kinabuhi, anang relasyon nga kanabitaong tama tong gisulti sa imong amo nga tiguwang Josima nga kanang hangtod nga mahurot bitaw ka, dili nimo angin paabuton nga mahurot ka nga kanang wala na ka ikahatag nga ultimong respeto para sa imong kaugalingon, mawa na, no? Ikaw na ang labing useless nga tao kun mahitabo na. Kay supposedly ang pagsulod nato sa usa ka relasyon para magmalipayon ta, not necessarily nga lunlun kalipay, no, kay nagin yung mga pagsuway, pero duwa pod magpasabot nga tanan na lang pod kasakit, kalbaryo, muratag pasan o gross, muli na na bitaw. So, we need to accept the reality niya, face the fact niya, kung yun ano na gani ang sitwasyon, o feeling ni mo, nagkagrabi nga nagkagrabi, o wanay alibyo pa, stay away from it. Diba? Kay deserve na to ang magmalipayon. Kung di na ta happy, uy, manong magstay ko? Diba? You deserve to be happy and you deserve to be with someone nga puno sa respeto ug pagmahal diha nimo. Wa ko magingon nga mga bitsad ka sa mas imong bana, pero you know, kanabitang dili man lang kay pagpakigrelasyon ang source sa happiness. Pwede man ang pagpili nato sa atong kaugalingon over diha sa usa ka relasyon ug tao nga kauban nato sa usa ka relasyon nga wa na makahatag og respeto ug pagmahal diri nato. Happiness na sad na, kanang piliun nato atong kaugalingon, no? Sa mga kamakabuhay nato nga naminaw diha nga doon ang in-ini nga sitwasyon, nga murabag, toxic na kaayo ang iyong relasyon, pili a in town ang iyong kaugalingon. Kung naghimo na mo og mga lakang para ma-okay, unya wa gihapon, nakupalayo na mo ana nga sitwasyon og relasyon, no? Kaya ang pagpili sa inyong mga kaugalingon mismo, happiness na na. Og pagpabilin sa imong value, sa imong importansya, isip tao. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan na ito ang paminaw ng sumpay sa revelasyon ni Josima sa sunod pang episode sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!

0: O eto na nga ang special nga mensahe for today. Matod pa ka makabuhay, may kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas. Apan ang espirituhanong pagpaugnat, kapuslanon alang sa tanang butang, kay makahatag man ka na kanatog kinabuhi, karon og sa umaabot. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa unang Timoteo 4, versikulo 8. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Wala ko igong panahon manambling na tagpinalive, temporaryo lamang, kaya sa sunod igay magkuyog hapot sa samang istasyon, sa samang oras, og ning atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, lupa.

0: Sa long drive, ang driver nagiging singer. Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Ang sarap!

0: Virginia. Strong Sauna.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially

0: The new KSFM Model 2.3 Moira, I belong to the zoo. 9:29 oras natin, that's our Philippine Standard Time. Welcome to the show, welcome sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you. Dito lang yan sa inyong kinahanan radio station, ang 102.3 KSFM. Good evening, magandang gabi po. Monday night, habits and faults. Kasasabi ko lang, paulit-ulit ako. Sit back, relax, and take this load off, no? May maganda tayong pag-uusapan ngayong gabing ito. All I need is your cooperation about it. Para maging ma-execute natin na maganda. Maging maayos, no? Before that, siyempre, maganda yung nangyaring balitaktakan kanina, no? Oo, no? Maganda yung naging balitaktakan kanina. Makikita mo talaga kung sino may mga punto o wala. Alam mo yon, yung sino yung mga lutang at sino yung merong ipinaglalaban, di ba? Yun yun, halatang halata yung mga mga dumadapig eh, no? Oo, no? Halatang halata. So, kayo na bahala dyan, ano? Oo, day 7. Oo, no? Kanina, resume sila. Okay, then Thursday, Friday, mga committee hearings na yan eh. Kanina, ang galing. Talaga, mga technical talaga. Tama naman talaga. Basta pagdating sa mga ganyan, technical talaga. Technicalities magkakalabanan. Ang labanan is technicalities, okay? So, yun lang. Bahala na kayo mag-analyze kung sino ba talagang okay at hindi okay. Okay? In spite of the fact na talagang iniipit, nagkakaipitan, okay? Alam ng ating mga senador kung saan sila gagalaw. At alam na alam naman, nakikita din natin yung mga walang alam, lutang na lutang talaga, di ba? Nala, update ko muna kayo para sa 7 o'clock in the evening draw ng STL, Local Draw, Province of Bohol. At huwag ganito, syempre pa sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charter Sweepstakes Office. Para mabuo. Ito na ang atong 7 o'clock in the evening draw, STL, Province of Bohol, Local Draw. Hatod ka na ito sa Philippine Charity Sweepstakes, sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Winning numbers natin are 9, 6, and 8.
1: Congratulations!
0: 9, 6, and 8. Para naman sa last two, that's 6 and 8.
1: Congratulations
0: sa mga winners, sa mga olats. Okay lang yan, may bukas pa. Maya-maya po lamang, 9 o'clock. And the evening draw, 3D sweatdress draw, national draw sa pagbabalik natin. For the meantime, let's hear it from Fisher Yearwood. Back in the days. Taking back the hands of time. Ito ang programang sumasalabing sa mga buhay natin. Ito ang programang Kiss, specially for you sa so the new Kiss FM.

0: the new Kiss FM 102.3. Shisha Yearwood, How Do I Live? Yan ang problema. Yan ang problema sa atin ngayon. Paano nga ba? How would it be like kung iwan tayo ng isang taong mahal na? Oo. Yan ang pag-uusapan natin. How do I live? How do we live? Pag iniwan tayo ng taong mahal natin. But before that, of course, I would like to say good evening muna. Uy, multi-awarded to ha. Multi-awarded sa pagdumala niya. Sa Bohol Provincial Employment Get through one night without you. Office ha. If I had to live. Kikinig sa atin, lumad na taga Cortez. Multi-awarded na pagkatao. Ang dami namang achievements in life, especially sa kanyang profession. Kaibigan natin yan. In fact, talagang handlang tumulong yan sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. If you ever leave. Si Ate V, Madam Vilma, V. Yorong. Ate V. Concon Yorong. Ayan ha. Kung naghahanap kayo ng trabaho, punta kayo sa third floor ng New Capital. Bring my name. Sabihin mo, inutusan ka diba mag-apply ng trabaho. Actually, pag bumisita kayo sa office niya, ang dami niyo makikita mga job vacancies. Andon, nakapaskil tala, nakapilit tala sa salamin ng office niya. At eto ha, eto pa. Maabi-abiho ng mga tao niya. Talagang mo-assist gyud once na mo-alto ka sa iyong office. Bipeso yan, nasa Bipeso sa third floor ng New Capital Building. Si Ate V. Conconyurong na taga Cortez. Kaibigan natin yan. Paminaw lang mo sa Kiss FM, especially sa oras na ako, kay every now and then, pag naan sila yung mga tawag doon, nakalimutan ko. Magkaroon sila ng job fests. Tama ba yun, Ate V? Job fests. Trabahant job fest. Ayan ha, kung nag-alap ka ng trabaho. At mo sa kuhan. Job fair! Pambihira talaga job fest. Pasensya na Ate V ha. Trabahant. Kung ano-ano pinagsasabay. Napaka-simple lang job fair. Pambihira talaga. Ayan ha, paminaw lang mo sa ako ha. Actually, meron akong 11 to 1 sa buntag. Then yung 8 to 9 in the evening, no? Paminaw lang mo, kasi every now and then, si Ate V is napakabait niyan to impart on us. Oy Bob, meron kaming job fair. Ano natin? It's one way of helping others. It's one way of helping Boholanos to find a job. Shout out kay Richelle Yorong Tanduyan. Ayan ha. So, paminaw lang mo every now and then sa Kiss FM tsaka sa DYRD 1161. Job fair. Again, mayroon gabi kay Ate V and also to Richelle Yorong Tanduyan. Paminaw sa Atua. And of course, si Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Ito, first time nakita ko si Cesar Montano. Cesar Montano is watching. Ayos ha. Akalain mo nga naman, artista na nanonood sa atin. Ano? Dati, pinapanood natin ang artista. Ngayon, sila na nanonood sa atin. Alas 9:38 oras natin. Again, ang pag-uusapan natin. Paano nga ba tayo makakalingkawas? What are the ways? What are the things for us to do para, you know? Kasi sabi nila, pagkatapos ng isang matinding relasyon, parang tapos na lahat. Yan ang tanong, how do I live without you? Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi ng Lunes. Siyempre pa, dito lang yan. Wala isa pa yan, Ate V, ha? Basta Ate V, alam mo na, chat mo lang sa akin, tapos tayo dyan, okay? Walang problema, especially pag na-job fair. Oo, trabahant, job fest. Ang galing mo, Bob. Eto na, ha? Kaibigan natin yan si Ate V. O kaya bisita kayo sa ano nila. sa office nila o kaya i-check nyo ang kanilang FB page and mga links nila para at least baka pre-register na kayo. Ano yan sila? Actually, open yan from Monday to Friday. Pa-register na kayo doon para magkaroon ng job fair automatic. Nakalista na kayo. Okay, so eto muna. As I promise, update ko muna kayo para sa 9 o'clock in the evening draw. 3D Swertress draw. Katod ganado, syempre para sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated, ang atong winning numbers are doble, 4, 4, and 8.
1: Congratulations!
0: Paldo, paldo, paldo, paldo, 4, 4, 8. Para naman sa last two, that's 4 and 8.
1: Congratulations!
0: Congratulations sa lahat ng mga winners, sa mga all odds. Panahon na, panahon na, panahon na para tumigil ka kung wala ka lang wala ka lang warning, di ba? Oh, anyways, salamat ha, sa mga taga Brigantine. Lapit na Pasko. Alas 9:40 oras natin, and that's our Philippine Standard Time. Julius Inoblas Inting, mayang gabi, and I'm proudly proud to announce that we are now live on Facebook. Ooh! And sabayang mapapakinggan at mapapanood din nga pala sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers diyan sa Mayloon, Kalape, Tubigon, Ilabanga, at Clarín.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially.

River, no? Isa yan, si Mayor Jack na talaga sumusuporta para sa kaayuhan, no? Ng katawang Bulano ng Sikatuna. May yung Gabi, Mayor Jack, and of course, sa pamilya Elorimo ng Sikatuna. Vice Mayor Kalimpusan, may Gabi. At yung amigo na si Kikaw, Konsyal Billy Palgan, ayan, may Gabi. Ayan, thank you. Okay? Yung FB page nga pala ng Bepeso, Bepo Peso, yan ang FB page nila. BEPO tapos dash PESO. Ayan ha. PESO. Ayan, Bepeso. So, i-check nyo yung FB page nila for more details, no? Ayan, okay? Alright. Woo! Yun nga. So, i-check nyo, ha? Hey, so, sige. How do I live? Mauna ang atong ginaisugutan karong gabi una, no? How do I live after a painful breakup? May nagsasabi na, paano pa ako mabubuhay kung wala siya? Yun lang. Yun lang. Ikaw, Jonald. Pag ikaw ba nabigo sa imong gugma, makaingon pa kag, di na ko ganahang mabuhay pa. Ha? Ikaw, Jonald. Example lang, ha? No? Nagbuwag mo. Kasagara na ba? Di na ko. Di ko mabuhay kung wala siya. Ilan. Bitaw, no? Na yung mga tao na parehong ala. So, ikaw, kung ikaw'y pangatlan-o na, ho, so may masulti ni mo na, how do I live, di ba? How do I live kung wala siya? Kasi may mga taong ganun talaga na halos tanan, gihatag na lang niya sa taong gituuhan niya na makauwan niya hantog sa hantod. Sa taong pakiramdam niya, makakasama niya at mamahalin siya at mamahalin din siya. Mamahalin niya, minamahal niya at mamahalin din siya. No? 100%. Pero yun pala, hindi. So ikaw kung tatanungin, paano ka mabubuhay sa isang relasyon? Paano mo gagawin or paano ka mabubuhay sa isang napakasakit na relasyon or failed relationship? Paano mo gagawin yun para makalingkawas sa problemang yan? Ha? Yung iba nagre-retaliate, ha? Yung iba nagre-retaliate. Nako, huwag. Talon-talo kayo dyan. Especially mga babae. No? Mungo na agad even, babawi ako kasi ganyan, niloko ko. Huwag, mga babae kayo. Delikado. Bigyan nyo ng konting importansya ang pagbabae nyo. Okay? So, yun ang pangunta nato karong gabi una. Paano ka makalingkawas sa isang failed relationship? Kasi talagang alam naman natin, merong mga tao talagang hindi kayang mabuhay nang wala ang mga mahal nila. Oo. Kaya nga, di ba, sa kanta ni Leon Rimes, tapos may version din si Trisha Yearwood, how do I live? How do I ever survive? Oo, di ba? Paano? Pwede niyong ipadala yan, yes, sa 0938-809-2808 or pwede kayong tumawag sa ating Viber na 0952-624-8804. Good evening, ha, kay Madam Tammy A. Good evening, Madam Tammy A. And, syempre, good evening din kay Mercy Matero, no? Kay Mercy Matero ng, saan siya? Maribohok. Ayan. Okay. So, good evening kaninyong tanan, ha? Oy, ano na naman to? Okay. So, yun siya. Paano ko yung mabubuhay? Ha? Ano ang gagawin nyo

0: Especially for You,
1: programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
3: Especially for You.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For

0: The new Kiss FM 102.3 is 6:10 in the morning. Mga ka-Kiss, atong paminawon karon ang health tips karong adlawan ni Doc Glenn sa EXL Makabuhay atong Health Hour, mga ka-Kiss.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Magandang araw Pilipinas at magandang buhay sa EXL Makabuhay at welcome na naman po sa ating programang EXL Makabuhay Home Remedies. Ito yung laging inaabangan ng ating mga kapatid dahil ito ay may malaking bagay pagdating sa kanilang bahay na pwede nilang gamitin sa iba't ibang uri ng karamdaman o iba't ibang uri ng sakit para sa kanilang pamilya. Kaya ihanda lagi ang mga papel at ballpen para merong matake note sa ating programa. Anyway, let's proceed, no?
3: What's up?
2: Ang segment na ito ay isa sa pinaka-inaabangan lagi araw-araw ng ating mga nanay at saka tatay dahil ito ay nagbibigay ng mga simple at mga natural at practical na solusyon para sa araw-araw na health concern. Hindi lang ito basta-basta impormasyon na ating pino-forward sa kanila, no? Ito ay isang paalala na ang kalusugan ay kayang-kayang alagaan, hindi kailangan ng magasto o higit pa sa lahat, pwedeng magsimula sa mga natural na pamamaraan. Sa panahon ngayon, madalas tayong umaasa sa synthetic na gamot. Wala namang masama rito pero tandaan natin na ang kalikasan ay may mga handog din na gamot para sa ating karamdaman. Ito ang pinangahawakan ng advocacy ng EXL Makabuhay Home Remedies, ang ibalik ang tiwala ng mga tao sa kakayahan ng mga herbal and natural na sangkap. May mga simpleng bagay gaya ng pag-inom ng salabat na gawa sa luya o pagdaragdag ng malunggay sa ulam ay maaaring magbibigay ng benepisyo sa ating katawan. Paano pa kaya kung gagamit tayo ng mga produktong sinasadyang pagsamasamahin ng mga likas na sangkap nito tulad ng EXL Makabuhay products? Ang EXL Makabuhay capsule halimbawa ay may 17 active ingredients. Nakasama dito ang turmeric, ginger at moringa at iba pa na kung saan ay merong aktibong powerhouse herbs na tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system, pagpapaganda ng digestion at pagpapababa ng inflammation. Ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, EXL Black Coffee at EXL All-in-One Skincare Oil ang mabibili sa lahat ng leading pharmacy na malapit sa inyong lugar at sa lahat ng Nature's Medic Clinic. At ayan, hindi na natin po ito patatagalin, no? Lagi po nating pinapaintindi at pinapaabot ang ating advocacy regarding sa home remedies. At bakit nga ba ito mahalaga ang home remedies, no? Kasi unang-una, ito ay abot-kaya sa gitna ng mas mabilis na takbo ng buhay, tumataas pa rin ang gastusin, ang mga natural na solusyon na nagbibigay ng accessible and cost-effective na paraan para mapapanatili ang ating kalusugan. Pangalawa, ito ay holistic, no? At hindi lang ito nilalabanan ang mga sintomas, tinutulungan din itong maibalik ang balanse ng ating katawan. Gaya lang ng EXL Makabuhay Black Coffee Mix na may mangustin at turmeric. Ang mga ito ay hindi lang pampalakas ng ating katawan, kundi nagde-detox din at nag-aayos ng ating kalusugan. Pangatlo, ang paggamit ng home remedies ay paraan para maging proactive sa ating health journey. Sa halip na hintayin ang pagkakasakit, ay nagkakaroon tayo ng proteksyon. Kaya sa mga nakikinig po ngayon, tandaan, hindi kailangan maging komplikado ang pagkagaling sa bawat tasa ng kape, sa bawat pag-inom ng kapsula at sa bawat pagpahid ng skincare oil. Tayo ay bumabalik sa mga natural, mas sustainable at mas epektibong paraan sa pag-aalaga ng ating kalusugan. That's why, ang ating layunin lagi dito sa EXL Makabuhay Home Remedies ay binibigyan kayo ng kaalaman, inspirasyon, kumpiyansa sa kalikasan at nariyan upang matulungan ang ating kalusugan. Kaya't sama-sama tayo sa pagtuklas ng simple, epektibo na solusyon para sa masiglang pamumuhay. Ayan po, bago tayo dadako sa ating main topic, let's take a break for a while para sa konting paalala.
3: What's up?
4: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay.
5: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isa

0: guys na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux. Kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Og usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL coffee mix. Gentle guys at iyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, at muli tayong magbabalik sa ating programang DXL Makabuhay Home Remedies. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang halaman na madalas nating pinapalampas, inaapakan, binabaliwala at sa tingin natin walang silbi. O sakit, diba? No, nasa tabi lang po ito, mga kapatid, no? Tabi-tabi lang po yan. Minsan hindi natin napapansin at alam ko very common na to sa lahat. Ang paragis or bilabila. Familiar po ba kayo sa bilabila or paragis? Mga kaibigan, kung iniisip niyo po na ito ay isang ordinaryong damo lang at walang pakinabang, abay, nako po, maghanda po kayo sa amazing benefit hatid po sa inyo ng bilabila. Ano nga ba itong paragis or bilabila? Alam niyo po ba na ang paragis ay kilalang bilang isang miracle grass? Matagal na itong ginagamit sa traditional medicine dahil napakaraming health benefits ito. At ang best part nito, libre na, natural pa. Sino ba namang hindi gusto yan, diba? Anyway, tatalakayin muna natin kung ano-ano ang mga benefits ng paragis. Napakarami ito. Una, ito ay may mataas na anti-inflammatory properties, kaya perfect to sa mga may arthritis o rheuma. Kung madalas kayong nananakit sa kasukasuhan, subukan nyo ito. Pangalawa, may antioxidant properties ang paragis. Kaya nakakatulong ito sa paglilinis ng katawan mula sa toxins. Pangatlo, ito ay may diuretic. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa pag-flush out ng mga excess fluids sa katawan. Perfect ito sa UTI o kaya naman sa mga may hypertension o high blood pressure. Bonus pa, ang paragis tea ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar. Kaya swak na swak ito sa mga may sakit na diabetes. Now, ano ang kailangan o preparasyon na kailangan nating i-prepare kapag gumamit ng bilabila at paano ito gagamitin? Madali lang po ang ingredients. Kumuha lamang po kayo ng isang kumpol ng sariwang paranggis. Kasama po dito ang dahon at tangkay. At mag-prepare din also ng 4 na tasa ng tubig. Now, paano ito gagawin? Hugasan ng maigi ang paranggis, tiyaking walang lupa or dumi. Magpakulo po kayo ng 4 na tasa ng tubig. Idagdag ang paranggis sa kumukulong tubig. Pakuluan ito sa loob ng 10 minuto to 15 minuto hanggang magkakulay tsaa. Salain at palamigin ng konti at ayun na, handa na ang tsaang bilabila. So, uminom ng 1 tasa sa umaga bago kumain at 1 naman sa gabi bago matulog. Tandaan, huwag masyadong marami agad-agad, lalo na kung ikaw ay first-timer. Kung hindi kayo sanay sa lasa, pwede niyo pong dagdagan ng honey or kalamansi. Pero huwag mag-alala dahil kahit walang dagdag, kaya niyo naman ito eh. Sa mga may arthritis o rheuma, pwede niyo itong gawing panghilod ang pinakaluang dahon ng paragis para sa apektadong parte ng katawan. Para sa mga gustong mag-detox, magdagdag lamang ng 1 pirasong dahon sa inyong daily water.

0: Happy Life. Hanggang sa susunod muli po ng ating episode kung saan ang kalusugan ay kayamanan at huwag natin ipawalang bahala ang ating pangangatawan dahil ito ang ating puhunan natin sa lahat ng bagay. Tandaan, ang EXL Makabuhay ay nandito upang tulungan kayo para sa matagumpay na pangarap at health goals. Para sa mga karagdagang impormasyon, huwag kayong mahiyang tumawag o mag-text lamang sa amin at siguraduhin laging may stock ang inyong paboritong EXL product sa bahay. Lagi nating iisipin happy health, happy life. Ako po si Dr. Glenn Sanico na laging nag-iwan ng paalala that the real treasure that we can give to our family is our health. Huwag kalimutan ngumiti dahil ang happy health ay nagsisimulang happy mindset. Maraming salamat, God bless us all at magandang buhay, magandang kalusugan sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Kiss FM.
4: Kiss Pandesal.
5: The new Kiss FM 102.3621 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, sa tanang mga TikTokers na doon, good morning, yun tanan. May pagbangon eh sa tanang mga ka-Kiss na doon, katong mga uban nga karumban ng mata. Yes, good morning, yun tanan. It's 6:21 in the morning. Itong mga estudyante, itong mga workers, itong mga teachers diha, si ma'am, si sir, napapaulala. By Baby Dolls. A requested song going out sa tanang mga TikTokers na doon yan. Si Jed Ubedo sa Ubedo Boarding House sa May Dambas. And sa tanang mga kakis na doon yan sa Eric Jude Water Filling Station and Ice Cubes. Good morning. And sa tanang mga taga FCV Foundation. May papaminaw niyong tanang diha. Yes. Let's go mga kakis. Sayo-sayo sa ta. Exercise. Sa iyong kabuntagon is a Tuesday on Kiss Pandesal.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
4: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Red Horse Beer. Lamian, suwabe sa kada tulog, sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa gasya sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, nako, yung kay kausaban, nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Kaya salamat po sa Diyos nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na, sa kinaunahan yun, gikul pa, hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na amuadto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cath lab.
1: Ma, maayag kiti ay na maulag imo nga sinati.
0: Maulag inak, maug yun na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidule po siya og angiogram sunusiman na.
1: Aba o pa ba? Maayag kiti ingon ana. Dangko kiti nabang na tuma nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
2: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
3: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
2: Sa among mga kakiss.
3: Sa mga kabarangayan.
4: Number one.
2: Kalungsuran.
4: Number one.
3: And in the city of Tagbilaran.
4: Number one.
3: Thank you for making us number one. The number one hit music station. Kiss FM. Kiss. Pandesal.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 is 6:54 in the morning. At aking karotataon mga kakiss ang atong HE New Breakfast News. Karotataon na mga kakiss. Diri lang sa Kiss FM ang Kiss Pandesal. Yes, until 7 in the morning. Good morning sa tanang mga drivers na tuniha ka ng biyahe karong mga oras sa Amping Ganunay. It's 6:54 in the morning on Kiss FM, Kiss Pandesal.

0: PXL Makabuhay Plus Dahil Tawi Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras, hatod ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte. Honcho Lechon Belly House.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
4: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wednesday!

0: Inom na mo sugat lor kay presko kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastitaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Onse minutos pasado alas 7.
3: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
4: Balik sa Bohol, balik.
3: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa alakat sa panahon na ito paminaon, si Leonard Samar, gikan sa lokal nga buhatan sa Pag-asa. Good morning, Mr. Samar.
2: Good morning. What's up, Mr. Arnold? Gingon man, Ma'am Gray, o gingon man sa tanan nato nga mga suki nga pagpaminaon ng istasyon sa DYRD. Ani akin yung pinaka-online kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon natin i-monitor nga low pressure area nga naa sa gawa sa PAR or outside of Philippine Area of Responsibility nga naa sa east of southeastern Luzon. Sa malas doon sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available ng mga data. Ana kini mahimutan sa 1655 km east of southeastern Luzon. O na kinis coordinate at 13.7 degrees north, 139.5 degrees east. Samtang kining mong low pressure area, medium ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Samtang kining mong low pressure area, base usab sa pagbanabana, expected ni nga musulod ni sa PAR karong hapon or gabi or ugma sa sayo sa buntag. Samtang kanimong low pressure area, inon, wala pa ni epekto diri sa ato asa nasod. Samtang na pa ni sa gawa sa PAR, padayon tang mag-monitor kining mong low pressure area. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona or weather system nga mo'y naka-epekto karong mga panahona kining gitawag na ito o southwest monsoon o habagat. Kining mong sistema ha, mo'y naka-epekto kini sa Tibok Mindanao o ingon sa western section sa Luzon o sa Visayas. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, o ingamansap ang BERMM or BARM. Ining mga lugar karong adlaw makasinati o managupon ng kalangitan o dunay katag ng mapakulan o mga pagpanulog o patilak gumikan sa Southwest Monsoon o Habagat. Samtang ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Strip Region, may Maropa, Batanes, Baboyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, nakipasap ang upang bahin sa Mindanao. Ining mga lugar karong adlaw makasinati lamang ang mga pupanansyang pagpanagog kung ito na sa usahay at doon ay managumo ng kalangitan o kinabanan sa panagsa nga mga daklit ng mapakulan o mga pagpanagpakilat gumikan sa habagat or southwest monsoon. Samtang ang pangbahin sa nasod, ugingan mo sa binhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kanungsuran o katmeyan sa Bilaran. Karong adlaw, makasinati kitag na yung panahon. Gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay at dunay maragumo ng kalangitan o gilubanan sa panagsa sa mga daklit ng mapagulan, mga pagpanulupagilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina o ngadto na sa katrang hangin nga nagagikan sa habagat ang kasagpan o paingon na nga sa kasagpan nga may mukuslabi sa Southern Luzon o ingon man sa Tibok Kabisayan o lakit na usap din sa atong probinsya sa Bohol o ingon man sa bitong napita sa Mindanao. Samtang kadagatan ay mga lugar ha, malinaw o gato na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa pangbahin, mahina yung gato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagat ang silangan o paingon na nga sa habagat ang kasagpan na may mapasalabi sa pangbahin sa Luzon, usamtang karagatan, usap ni mga lugraha, malinaw nung nato na sa kasarangan ang mga pagtalon. Ini sa kondapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25 pataas, nato na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlat sa may alas 5.31 sa kabuntagon, umusalo pa sa bukini sa may alas 6.8 sa kahaponon. Yan yun lang kotob, kininagigikan sa deris ni Pag-asa, Albuquerque po, Red Restriction, Yunata Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Iyon na bati ang DYRD Breakfast News. Ito ganit sa mayang tinguha sa Island of City Mall at ang indugang balita din sa DYRD. Agarandyo sa katawahan. Salamat. Mayang buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 9 minutos sa ding pa mag alas 8.
3: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
6: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lang Lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa Lagnat, Matic, Biogesic.
7: Anjig is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
8: Anjig is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting.
9: Anjig is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on. With 5-in-1 Beauty E of immunity powers.
10: Anjig is brought to you by Downy. Downy Rock. Dara Bango Bango.
11: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
1: Dugang nagunang balita sa mga bahin sa Atoaga, Nasod, nag-konsidera ang impeachment court sa Senado mas stricto usab ng mga lagda sa pamaagi aron kini mapadali ang husay batokang Vice President Sara Duterte. Kinagdugang balita ni mabati humani ini.
12: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
0: DYRD Worldwide.
13: Alita sa dugang mga greetings. Good morning. Ni Ma'am Zinoy, Ma'am Gemma de las Heras, good morning. Si Angeli Carnice, Nina Sanico, Christian May, Fodolig, o si Doria Fodolig, good morning. May mo na usap ni Sir Rick Kagulada, Ma'am Nila Cajes Kagulada, nga naminapod ka na to karon. Og maayong buntag ni Giselle Operio, Jancel Operio, og ni Ma'am Stella Cabalit Operio.

0: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation. Strong sa una, herbal
2: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang ato kadulngan.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.

0: B-Y-R-B. Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kining Balita, Pilipinas, hatod ka na to sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kini sa mga bateryang Motolite, mga sakinan, mga hardware plumbing fixtures, electrical, mga electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usap sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Usa ka personahe sa Philippine Navy ang samdan sa ulo, human kinig, bunalan o kahoy nga baton sa mga personahe kini sa China Coast Guard, Chinese Coast Guard, at tulad kini sa usa ka confrontation diya sa Yungan Shoal sa West Philippine Sea kagahapon ng lawa. Sa usa ka pahayag sa Armed Forces of the Philippines, may dool sa BRP, Sierra Madre, usa ka Chinese Coast Guard, rigid hull, inflatable boat, nga nagdaag kinig wow ka personahe. Samtang ikatausab nga nagkuha kinig mga litrato o niya video sa nag-aghat sa duha ka rubber boat sa pagpahawa niini. Apan, ang mga personahe sa Chinese Coast Guard, agresibo sa kinig may tubag, pinagi sa pagbunal sa usa sa ka personahe sa Philippine Navy gamit ang baton nga hinungdan usab sa pisikal nga kadaot ingon man sa kadaot usab sa usa sa mga rubber boat sa Navy. Diha-diha dayon mihatag og medical attention ang Western Command sa nasamdang personahe.
2: Gipasalig sa abogado ni County House Speaker Martin Romualdez nga si Attorney Adi Fajardo nga andam ang iyang kliyente nga atubangon ang bisan unsang reklamo nga ipasaka sa ombudsman kabay sa isyu sa flood control. Matod pa ni Attorney Fajardo nga way ebidensya batok ni Romualdez o wa pa ipahigayon kung ipahigayon nga investigasyon kumikan kay naapa kini sa case build up ang maong pasangil. Midugang si Fajardo nga way nahimong partisipasyon ang kani speaker sa pagpundo o pagpatuman sa mga proyekto sa flood control. Gi-question usab ni Fajardo ang kredibilidad sa 18 Balita Boys gumikan kay nag-usab-usab ang ilang mga pamahayag.
1: Dugang Balita Pilipinas humaniini.
0: B-Y-R-B. Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Kining Balita Pilipinas, ito ka sa Tire Queen. Goodyear Service, your first stop in first class tire service. Tigalidad nga servisyo. Tungod kay Gabe, paluyuhan sa Goodyear. Duawa ka ng Tire Queen, Goodyear Service, Dalan Financial Pinting Avenue, Dock Bayan sa Tagbilaran. Nagkakonsidera ang impeachment court sa Senado mas stricto sa mga lagda sa pamaagi aron sa mapadali. Ang husay, batok ang Vice President Sara Duterte. Gilauman nga muhatag og testimony ang direktor sa NBI kalabot kini sa mga controversial nga mga pahayag nga gihimo sa Vice President. Samtang gipakita sa bag-o nga nasudnong survey adunay 34% nga trust rating si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gipagawas kini among survey sa di pa ang iyahang umabot nga State of the Nation address kun Sona sa July 27.
2: Mamahimong magatubang sa contempt ang bisan kinsa nga mubalibad sa Sabina nga ipagawas sa Senado isip impeachment court. Kini ang gipahayag ni House Prosecution Legal Spokesperson ang private prosecutor nga si Benjamin J. Tolosa Jr. Matod pa ni Tolosa nga sa Sabina may usa ka legal nga mando o dili simple nga hangyo nga mamahimong